lava fa talo fa tu tapu nga mo sa mo ni tu la talo fa lava malo se fo mo la ni ma o si mai lo fa fo ni telefone la sto fi sul fa me lo fa lu sul no ale li mato li tasi pi ai pi me ni au te ro sa fe lo ia lo il masio fo i wi maori te riki nui kuini na wai hono i te po ma prince william il mo tola inga tu po pertani e ni wensa ilo ni tona sa fa sa la u lunga le tu la u Facebook ka le kingi tanga sa sa la u pule ina pele ni se Williams ma te riki nui ma ta upo ese ese lo afiele la langi le nei vai tau na fa ali e te riki nui lo ni tali tonu ili ta u ali poto masani u tanga tanu moni ma le te tau ane tu la itu au ngā tu pulanga fa yae e tau si ma pui pui li si usi o manga ma fofofa afi ta u lo fia ngai maso sa yete ili la langi sa awa I foile ma si ofil fa manatwina o le limes fulu tau sangan fa laptonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo ofse o sangi tupulanga talavou ili fa alilei o la to wolanga. Na fa ailo ele kengi tanga o le nei faiwa lo ta ua veina ili ma si ofo ili muli muli ta ilea I tuulanga a ao na tua a. Ma le fa au oina o le maftanga ma vala lata ma le ai ngā tupo Pertania le ua valu nei au ngā tupulanga o fa ngā solo. Fa alia fo li fina ngalo fa nga etia o pele nise vili amu le nei feilo a inga. Te ariki nui na filifili e fai mima sio fo le tau sanga lua fe luis fulfa na watu umalolo na tua a o tupu tu heitia. Wa fa ala ulo e pale mia Christopher Luxon fa iti o tupe fa so so ale malo mo le talo le tupe po le budget le tolu se lau miliona ta ala. Wa fai ale nei suinga ona pole ngari tulanga ori sua ulolangi ina ne ia afiali te mao a inga o New Zealand. Ole nei tupe faa soa soa, saa fua fua mua mua ile lua tesi male faa piliona, ai ufa mauni ya mai ile pale mia ole apa u ile lua tesi male tasi piliona taalam. E ui lea ole asi itia le tupe moati na ititele ile lima tesi male fitu piliona taalam. Saa unua fua ilaksen, ole a ave pele faa mua mua ya onanga taa ua mua lea tunu. Ole afa ala wiloa aloa ia le talo le tupe le aso lusful valu o mee. Nfa anie nfa ipule o le Green Party ya te ya na utu iono, e te tau nfa ititia li tausanga e malolo li itaetanga te fai ngā luenga, a ele o le si itia ilunga. E ele fa anaunaunga o le malolo, e si itia ele onu sulfit tausanga le lato polo kalame mo le fai ngā paloto o lumana inei. Pei tai fai mai tu iono, o le tu atia le tangata Pasifika, o lo ngā lulue ngā luenga fita ma le mamafa. E a fi aile so ifua malolo ina, o le papolenga le faipule, o le tootele ila atou ele iaulia le tau sanga li itaya ina ua le mawhai anto e fai ngā luenga, ma le maua mai ai ala atou penisiona, ma se leni e te tau ona maua. Ua pāsia le pāle mene o nauru se suinga le lato whaavae, ina ia suia le ingo le tunu o ya Nao Aero. Na whaalau ilo mua mua le presiene ya David Adien in Masina o Januari. Na faali ai el prestene e ui ina wala wilo le ingo nauru ili lau langi ta alu ona tu ito otasi lea tunuu au le nei suinga o si tau mawhainga na iu faa mamalua I mea sina le ngangana ma le faa sino manga moni o lea tunuu. O le afai se paa lota lea tunuu po le referendum faa mautua le nei suinga o le faa vae. Le aso nafi na fonga ili la unga faa tofaa le faa ipule walo le tautua ili National Tutors Collins ili lumo le pale mene. Na ye faalia o matua suia le tūlanga le pale mene, pe a faatusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga ilu afe malelua. O le faletua ya Tudis Collins, sa ye tau aveina ni tofi ministers fulu malevalu, sa avea fo imita ita ole national, ole a tau avea nele tofi ole presene ole law commission. O nisi sa au wai le launga faa mavae, e au fiai Don Brash, Jenny Shipley, ma Don McKinnon. Maletana faa iu, wa te ena ma losial minister fa malanga inga ya Erica Stanford ni tua inga e fa apea o suinga I tu la fono fa malanga inga o le apei o fainga fa ma losial wa aia I Amerika. Na ye fa malamala mele komitea le pale mene o ne I suinga le ama fa ye office of malanga inga o na fisilingi se tase e Marcel Mia lo overstay ya pe nofo sol tu la fono pe a fa ye le lafi ma siya siya tu office e fale le isensi. Le teminei e te tau lama ona eisi faa mauninga e te tau na tipoti le tangata ona faa tu ama fai lea ona fisilingia. Na faa mamafa Stanford ole a le eisi maano si anga o ofise tau fie tangata ilunga le awala ma ole a nao ni tu langa patino lava e faa o nga aile nei tu la fono.
Samo, telefona, olene yasu manuye tele lautapua inga, toifua.

0: Lord Jato, to know you know, too long I be on the top yai. Manatuala alia fairly, tell you, Yama, Malusa, why, Otio, Yai Pelia, yeah, Manatu, Sam, why a woman a toffy. Out of the ing I far for idea tour, you know, now love for Mulunanga lay. Yeah, and if for Ilao Lao, after I for Ilao Fiona, very pulling. E mo le ava noa pa yona so ta ima ya. E alanga refo uwa, wa leva kaka kere fula. E malo le fula u manuia, malo le se fu manuia ila ufionga. E ama se fo ile ma malo le tau ufisa pasala lak.
1: Malo lava ila ufionga ben. Ole mea le ua e muvi sa mua tatele I la ai le tantua o nama tautua, pe o lefa ua upel tatua tautua ene inu sila.
0: Mo le sila fia fo ia, si, ole ae, Boleto e fa wor tato nanga fule pa patoi.
1: Okay.
0: Ona ole delicia tato ole le fatan talise e koe wi ni wile lisi.
1: Eh.
0: Ya ole mo wa mai se fiso ta inga male the landlord. Ole tu tu ngale nga ya ye. Ah, but just tell me ana ye koe renovate because I like renovate a kole the fa ona inga I mewe ki fa le lei. Ai ole tato nanga fule le karaoke pa. Ida inai istamki o naifa waula o nangana ya maolo o ye poia sha wole na po o lo ba ba ayer tato o nangana ya I dang ayo le tato falele le tula par shambole I papatoi elo to ya I sha o nango o fayer tsaimi nei bole si le fiere malo tato tu al me voira le le fwa wa nga I mai shambo e so le ngo shawe e fayer nga luengo le
1: I
0: ape so se se e va aia. Au va kula o bode ko o Sofia ba. O va mai ti la ite o ngi.
1: E. Lo vio ma. E. O le
0: pa sa di bode. There's no place like home, I say.
1: That's correct. Yes, no other place than home, especially le where what for ya le where sil sil you've already operated in New Zealand or umana fa for your business in New Zealand. You te le for to mai fa for in IP since you a mesia nangane fa o fa fi fianga au mai ya fa utanga la after line for ile le fiafi ile business fa mtala for ile amtanga ya male au nanga le o to tautu to nil tanto to no la o vio
0: ia na si le fie poi masalo e edo to po se dilo le marocha to lu o va no a tato che mo o va no mai de tu a god be the glory in o ma tato che paia a wai e pia tala tu si pe ai pe inu ai vi ai de tu a e de fa pe o ka ko mo fuera a ver mo I face a ai ke de ka ko bala wima a so everything works for the to glorify god ole ole ole e ole ole ka u na o me o ma challenge mo me fo ai fo I pe fo o challenge na ila u lo fion ole ia wo lo skulta u sanga o fail pe sini sini sila ya sama ko fa fo isa u sambo Tele la taimi sa ta penga mai sa mo sa sa foi fai fa lo lo e ma me fa pena. Al taimi ni o fa le o fai. O la u visiona ma le merete na fai de fa le ni. E fa na mo le ka tu tama ma tina ma tu. Ai mai se foi na to we malanga mai sa mo. Ngai ka wo foi ngai. E ka ko wa lo ka ko le ko nga. Le ko nga ma tu foi le. E ko ma nga o ya lu ni kum ya wa a lu ni kum kum ya. E ke ya wo Was a shay, she come back, you and we were yes or what? You are like, you can't wait for people, yes, you man. Only I would not like to lady to La Passamo, or if I went more, I am more mole, or tattoo before you as far now as before. Your papa ponga, I'm over Piponga. Yelling at the phone there. Oh, Rika Kulolo Piriaki, Walinga, Eka Kulolo Piriaki. Yeah, mau mai fo iwa lewe depe mare pa e ala tanga te ki tau mafasanga sanga ava magos e po le bain ba wo ma mena a mo si le fie fo e ra o pe nga piska e ke le pe ata pe pe e yo no ta tu tu nu we e lo tu tere tanga e wa le kere fe mai ya a wo le o me nga na ngo o me ki a po a si le si le le ya so se wo fo nga pe fo o chao le e nga ya e ya la tu pa Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. bo na itanga ta mat tu fo e wole ko fi o ine e pisa pisa or ko pulanga ma but you know something where you
1: something relaxing
0: relaxing fanga Singapore pili yaki o le fola ifa mo mo e o fare ne la fa members we going to have members VIP members e ka fa o ine e nga ta fo na o le trace ko fu le ye ma ya mole yo le fu go ka fa fa a o le ka ko fa ele foi fai e malu ruo tato fali awala mo meu na tato malanga mai lu mama mas chegou chila eu ko wa mengi ko ver querer isa mo boko
1: ole ale te le vo le no tato no vanga nei la u fionga la el mate to fia ia to le le fa in tanga tan fa no fia mo functions for le if we looking at booking in for some functions
0: I think Pingale is a key chilo going up along a full 200 to 300 people.
1: Man,
0: Fayanga, Samuel Musela, and I told Sela Tanga time of Fayona.
1: No fear,
0: don't know that for me. Yeah, on again, Samuel, Nidico occupants, we pay of his life. I don't like taking a bell like saying a cow lay me out for you, but I can't come and find a day here. Yo pakuo tonu ye mafafo ke lo aki ki lo numena nga le lua se lau na i tosera
1: sa 300 people capacity ma lo fa aftai o a nisi a tatua o nanga lo fa wau o lo fa piana tautuai o lele o yeisi musika entertainment available food and beverages o tūlang fa piana
0: ia sa o le lepe staff aftai bon fa pasiri o leo ye kaku live band e ili live band e kakai ia mesalo a isu mai foi o la usuru foi ki fa fia fia ka fa id ia e ai foi mate DJ o gisi kani e ina ko fia karaoke so we got a good karaoke as well apa pe ke su mai fia ia fonga sa pese ma fa yon fa tatu karaoke o ko inga menga le tu po i o le maybe from next week o le o la tau mo fa ye e amata ilo na se se ye tatu tau mo ftanga la fa wo foi lele mai da sumo fu ala va tau la so sa la fai ta tu tau mofanga ai ole si fu fu nga mama hopefully e se I umba lele fo no manua ole fu fu la fai le sante ko nga so sante ko nga
1: all you can eat
0: yeah ole va yeah e pe ya fai nga fo happy days ma fo nga fa pe na
1: I va fai
0: ole ko nga le fu fu ele aso I ya so sa e fai ta tu sante ko nga ia mole sipe la ofeng o next to foi la yo la Asia u kama I fa ro foi dia me ka musika ah le foi ma sa ma fa se da ko e bai lu pi ko fa le o si na pi ko na la fa ka o me ka sound systems ma me fa penga ma me o me la ba la me fa pena la foi fa singa ma ma ye bo ma si ka la o mo ka la I o fe ro lo
1: ma lo fa tai me si lo fa I lo mo si le fia that what new that by fele o no o ye se tai me lu mai ia fa ta se ma to au na fa pe o lo ye ma ta o ye ni o to fal tani ma lo vo ye mo ma ko ye la ko lingi go fo nga mo ye a me se ka ko I le ka fa ka I yang
0: ba na ye tele fa si le a pe on pesta o le wa mo si le fia e next door ma o ma le fia nga ya pa
1: o le
0: transit motel we right next door well tell if I'll take you ke malanga mai ke ngofua ile ma ngaya le maluru yo ma ngaya ke le poku o iela le apa pe nga nga e apa pe ke sia ko fa umba nga nga umba iela la ko ko fa no e de peru a ko wa la e mo wa ke next to e ko fa e ko fa ro ina ya ko e usu ro fa le ka ya e se ko I ta wo ma pa nga malanga mai fio sa va ya pe mo la ba ko me ko yo fu ya pia dei tatu fatan malo ka mo fi ai ma nga ye ole politician ka ku fan mo si fi malo tatu tu
1: e ma fa yo na nga yai fa tali yai ya ono malanga lo le sa vai a mi se ka ku le ku sa ngi e le fi ngo fu ya pia a
0: ya
1: o sa za vai
0: o le me na a pesca mo ko sa foi I sa mo so le a e o mai foi ka ku mo ka ku fika nga fa ngi silam fa amerika a le ai e me kau kia le standard le wei sambo you know honestly but I mean sambo I is up to another level you know e o ngalanga ko mai mai ngisila ma mai se ko ka ko mai vole fa pe ka ko ngai kere ku pe le e pinge ka ko ka mai ngi so you know we for sui de lo langa you know we sui ka wa kwa ti valo pa sa mo o le mele we sa mo and I receive me to tia I've seen a lot of our friends ka ka fuyo kaku bomba nga lu koi foi mai Samoa di kamini for good e foi o kai no koi move back to Samoa. You know honestly like I said before there is no other place like home and he has in America ta tonging olama but so ifu ai Samoa e na kaku ke o a po feo ia pe ia lu pola tu ele le ale tu lo I'm out of it
1: mali ela mali
0: ma ngai le tolo wan e le se pusa medi foi le ingi medi o mai ai
1: That's what you're missing in Samoa. Man, I get it. It is put some mail in Samoa. You don't get any mail coming through.
0: There's no such thing as mail, man. I guess everything, you know. But it's me, you know, honestly, it's me, Famong Yang, or Pissing, Issing. Like I say, I've been running business in New Zealand for over 20 years. You know, I get a coupe more, but my tax, my pong, you miss a middle of rent.
1: Yeah, leasing you know, and all.
0: Yeah, I was paying over 100,000 a year. Over a year, you don't have to pay a cent. So that's the beauty of it. So, you don't have to worry about paying.
1: This is your own.
0: The rent, you know. Yeah. You know, that's the old money goes in your pocket. Remember, you know, in God's timing, you came on a tour, but at the end of the day, you know, I'm here to relax and,
1: Always a cop. Yes.
0: and that's the past. You know, I don't want to go back to the past. You know, the question mga papena. You know, yari time yore tangata ma me fo ifu fo ngale tuwa
1: kapa. Seasons,
0: I am no. If we or kala fo idana fa iso to luwa iu sila masya ufanga. You know, pagdi sawa sa mua. I came here to work at all work, came here to work with our sham.
1: Yeah.
0: But you see, on me for you. What can you quite find out where I give you? Well, not quite okay, yeah, my risk. And if I'm not going to find my own, but you know that, you know, the life is we have the freedom, you know,
1: yeah, being your own boss.
0: Yeah, it is a big pull, eh?
1: Yeah.
0: Or is he being an hour? Nasaufu kapenga, umana de umana kwa mwe fa chaide tu. Eresi kala o ulo ise mea, you know, edifa peo fa ko kering ku peses, at wale kon kapenga pengu fa ku puku. Ya, al melanga, edifa yan be pole ko kongi, edifa pole fa la pe, pe keres ku pepe de, al ise mea, ma ngaye mwe mwe ya desa kala.
1: Is that all le ya le talal tusi ah sili le moe fi ai nai lo le moe ai tala
0: don't get me wrong but you know everyone's you have to borrow if you want to progress in life EOI ka kabirong ya even ka ko birong ya even America all ya kalafua you know it's just life you want to you know nothing wrong with borrowing money but we are mindset you know I just want to live in peace because at the end of the day,
1: yes,
0: you know, for half an hour, they two of our mind of course, a formula. They are why they send me, they are men or Ingo Solomon, Ingo Makuar, going over my local coin. Eh, oh, long hanging men of Iron Makangi. Well, yeah, so it is a muffle for foil. And was he may all lie, you know, that's all that's at the end of the day, that's all we need.
1: Lau sunga whaftai tele fwoi mwyr fwaso a ina mai o lto whaho e lau. Fionga fwoi o na o lewa a matalea nei a ti nae ngol si o tato o tunu. Ia eise si vaenga te fia sau noa i ai a o whaafonga l tato o tunu e lei wha mai a ina lta wha tanong.
0: Ia e pa wale mea fwoi lewe i le malo te ati tunu e a wha pia lae te fwoi le te malanga mai i Samoa e whaia le a sasoi fua to walo ma ya po bu fo ima pahanga ya ole wa mo wale tato no ai mai sere ku malo le tato ga ina kai fa la kai mo te lo ste mo mo le ya e le fa pe ke pala fu opo as te mo mo e wo fa ise me fa pe e ka ku malo something you know up to at the level fo ile en fa yo na ona ho ste me fa pe nga e de environment o ya wa pe o te le ale nga ina ya pia ava pela la wo bole vanga enjoy your peer lifestyle o ko vanga enjoy ka miki kwa ayori e am tie fa so ta imaya e online e ritato pechinga ole club bolcha na pa wo wal pechina so ta imaya e pa so ta foi la uno fio ka pesca e ka ga me di mela e e pe yo ngai menga fi fa ilo atu le manu tanatu do ya ai o te masalo ya o pi pa unga ngai me fi failo atu ai olo manuies to nu ai sa mo ba ngai fo ile kau malu mai mako ong pasaro ro malu ro
1: i ong afe to nu o mul fanual we about in mul fanual that location fa mon mul
0: we just right opposite the Samo Beach Resort, you know, me padeng previous known as ole Eki Craze Hotel.
1: All right.
0: From the beginning and then Sheraton. And now it's Samoa Beach Resort. We just right across the road.
1: Oh, okay.
0: So we get up. Yeah, kapu fale male male awala na e alitaya.
1: Yeah,
0: Samoa Beach Resort. Yeah. So we're not far from the wharf. Yeah, male airport. We just leko kongo le onga kongo. My location tatu fale male silfian marota tatu nu.
1: Ya ma lo fa tai uma fa fonga manina fo tatu what's new. Yeah, ile I may say la nanga mal tautua. Ya yeah, afa fitai tele la ofionga fo ia po la teleng fo tula fali. The Arata has left New Zealand for Samoa. If I tell you le fo wa mita fo ia le nganga fo. You know mata what? Ya le wa matalia ia se tanto atina fo Samoa. E ma lo fa tau nu tato tal no nga ole mta tal no ita te Samoa. Ia mua mua kula.
0: Ya. Ka, oe alia ngai mua mua e pa sosoa. Oe, hae mua saua ngai ke.
1: No, I'm coming. I've heard God's timing.
0: Ya, feel free to pop in and see vipa ngai mai.
1: Ya.
0: Rengika ni e muli atu le ngang faftai lava Samoa e lau fong mai. Aswa sotfo ima lui poenga pia wei se tala ua. Wale tau ta mali i lau fafonga. E muli a re potuar tau tai e se renat re ve se ato toi i lo ni tanga to pata va ole nga nga ia ia fi nga lue ma au au na wa se tanga to to nu ia e re se tanga te ato toi la lo le lang se longa o yesu a ko ko ai we all try our best ai le au so so ania le tu fa inta tu fa ia me uma i lo to ma wala lo ma fa pena na so so ania i o ni se tanga because that's all trying to my point kan kala ngoi ngai au lo lakama inge wangi me fi fundraise la ko they can do that over here you may fundraise ai foi there ya au lotu ma ai kalesia ma e mai awaya so swani foi ni si me tonu e kalesia ai pe ole ole nga fa tai foi la ufionga ya me se foi ale pulenga ma malo le tole tio mole ava noa ya ma ia mai foi da unanga mai mai tu la farsa mo ai manatu ya o sitala tu na manu chelinga ya sa ngore ne fia fi ia isu a foi isu, amen.
1: Ma lo vav tai tele la u fionga i le fav no ina foi lo taimi e ui lo pisi ya le lavo fav no mal ne fia fav tai lava mole failo in my foil tato nangamal tato wasila fiel tato to no afa pe nacha nga isa mo wa ile mo wangal arta in new sila ad wa ko nge yo sol mala valele a wa kalu lang vale e haru lat kom ka kalu nga ikai oi le menga le wafu a ile nga tato no le wafa sanga tonu mal no fo nga sa ile certain hotel o lo ye le tula fal sa mo mal tato nangal na iha mane eva ina ile na fia fia to te mitala la usua
0: Ya oleh awak tercela mayari caya le, apa sih tasi caya? Ya pos pun boleh caya. Oleh si memang ayah ini pura arti bicara. Ya kau wala le sepuluh dua le depo.
1: Oh right. Yeah. Oleh masa
0: itu Sunday.
1: Ya lena apa eka los full kasih ekuro rumai or caya. Ya ekno foi os eka les full kasih pola ke eva ya o il tula fale samuel the club orita il no fuanga foi mule fanua pe ona sau no mai le sunga ya pe ni fo pole ne fia fi nu tele no favor ya mai se foi la unang mal tau tu le tatu wat no so foi ya
0: ya so foi ya
1: Ya be fa fa mal tatu tu fa tal tal no ngam mal tu la fale samoa uma

Leo ua se fulu iwa minu te ua te anele I tu lai valu I le nei vaingo le fiafi I le fasosongu ale jadu wa tunu o I totonu o Aotearoa nei. So se tafe fia o le tato tunu o nei New Zealand. Yalo ma u maele tau tua faa wau ale tato PMN Samoa lima tautas pia e bole tasi o lua tisi lua faa mo I le nei vaingo le fiafi. Yo na ipisi pisinga lava, ya mese niso fatunga, mai ya tato faili, ya maufipese, ya wa lava alfafifi ina olo otoma malu le neiva yango le fiafi, ya manatu olo o se e mai foi malu longa, ya mata pendu pendanga foi o vahai enga o le neiviafi, ya fa malu, on sai malu foi, ta watai, ona minute o ta penda maili tato to o sport, o to tonga itala o ta alonga, ya mese foi, ya se avanoa, tato te mawai se viso ta inga male Brisbane ole tato so si fusu do tono la tru ya wa fo ile tala tala ina o fo fuanga alu alu mamao ale tato so si fusu a mise lava ya wa va note tala mona yalu mafanau ile tava me ina fo yo le ta leni do tono le tato kutulu wa ole me moni ya hotel ya ona lawi lo ai ile tato tru I so se tafa fio le lalo langi ile ta mo fainga fo ya le fionga ile fa buna le ftelinga ya to le tai David tua ya bo longo longo ha fo itala ile fio tu sanga ya a mo wala se filo inga ya on tato se ile o tato por kala mena o le to sports po le to tonga itala o ta longa fa malu nu wal fa fonga tato tru ile o mo fa yo na maua ya na ya tato tala fo pe na masani ya I ya I tala I vai fanua me o tutupu I tutonu lava o si o tatu o tunu salo ya po la sa sau ya po le tapinanga fo il vai asfou ya ono toe awina atu lea matu usa o atu a tatu o tala fou tapina ina mafonga ina le aufa inga aluenga ala o piment sa moa ya a o ya I fo I le tatu por kalamen fata o tongo le neififi ya o tapina ma ili tatu o wati ya a wa fo I le silafia le tatu o tunu mea o te tau po ni mata upu te tau e te tau ona faa soa ai le por kalambio le wati ya wā le nofa si le fia le tatu tunu wā e tele I o le tau ua o le mele nei o le fe mahalama lama ai o lo nofa mahalama lama I se mea e faa faingo fia I ona faa tino o faa I unga fai e le ngate tonu a inga ya me se fo I mahafutanga mfaa la potipotonga e to tonu fo I o e kalesia awa a tala tala yo le tentununga neyo nisio tangata

ise mata upu po le halava ya se mata fayoi e te le fo I le avanoa e mafayai ona e faa faa fo ieni faa fitau li ofengai maoi ele ngata o le tutau seleni ele tamau ainga ma le faa soa tatau ya ae ya I fo I ya le fofuanga alualu mamau ele tau atina ina ona I fanau ele ngata I tono a onga a mata ya o primary school intermediate o le kolisi se e mai lava ele university a talatala alale le mala malama ia e ala I fa matalanga me se foi pol kalame tu ina tu le tato wala leo fai le mala e mafai ai ono fe so so ani mo oi ia wal fa ta o to ina o au fo fo ngai to tonu la vansi o ahinga ole ma fo ngal na ole fo ngal fo lena e ala yona fa ta o to na ia tato pol kalame ia mai se hal pol kalame le pol kalame le ole wati keep a watch. Tasi neo por kalame tawa. Ia ua ele tau fa matalaina masalo la vole na e to tele a e tau mulimuli pe turi turi loa fo I lea por kalame tawa. Mai lava ilona amatanga wa faisina leva. Te loa e to tele nisi fo I la ufa asana la ufa ungaina. Le tawa o le tatu por kalame lea. E fatu fatu waini manatu ia ma ta pena pena fo yo la tu sa ya e ala il fa longo longo ma fa funga mai fo il dato por kala mele wati a ole wati fo ele na oni mata upu fa fa ya pe fatu fatu o mata upu wa maea ona fa ta oto ya le ngata fenga malo ya o tuta tula fono ya mese fo I ya fa la put putonga ditas e afu ai ona fa tino le tato ala leo ya le tu langa tahua ile taimi male taimi ya ole longo longo pu yele ina lava olo to mamalu na ia nofo silfia ye fo fuanga ile ngata o malo se mai ya war de de ino le tu ya a o se manatu lau telefoni e a fatu fatu ai lo titi ya wa fa yunga fa to tondo ainga ya ole to lima minuti ona afale le tu la valu na fail naite mafuta mailunga la wantele ya efatelo fatu datu por kalame tau tuanalu sa ya tau tuanalu sa ngalemu fase etu angalu lu sa o atu liloa lu sa ngalemu ina ia tau nu umale manu ya ile ne afi afi ole peselea sta penda maile sunga ia Sam Cowley ya be ya mania ya le tatu le peselea e au lo fa tu ai le au fenga luenga I le nei vai ngole fiafi wa o te loa o fiafa pene fiu lo e tuli le vale wati tatalo lo e le tio se pese vave vave vuila ya awa fo ile fenga I manga luenga le nei po awa bole le au fenga luenga la tamu vai atu tol manino fa fiafia o e le nei fiafi I se pese fai mai le pesele a tamal mau veo veo aua e te fato fa mai ia tato atu ia le sunga ia mautotasi ma le tama o le mau mai vai moso

0: Le Manu. To spons o to tonga jalo jalo nga le nei aso se fulu male fa o mei lo a fe lo se fulu male ono in ua tatu se mai lo le tatu taimi to es fulu male van minute ono talia o le itu la eiva ele nei fiafi.
1: Where am I? I'm in a whole new world and I'm flooded by the light.
0: Ya, ito ifa talofa, pe afa yuna nafa tu a ki mali nila on laum lei tio le tasi o lua tesi lua fa mo ya po le na fo ifa toa e mafuta mai lungo le tatu pinga te fai langi le pimen za moa po le tatu tautua fa wau o le 531 pi ne vaingo le fiafi ya malo te watai malo felo nsai ya o tatu a ngai mai la taimi le nei taimi ya o tauta alunga. Tatu amata mai tatu tala o taalonga ile tamuna sanga soka le under 15 girls Oceania football championship ile nei foi vahenga o le tau sanga le asifuma le faa le nei ume le fefena le lasa lipo ti ai ya si tala fa fifi ina ile tatu development squad po le development tournament o loo awaya duwai le tatu Oceania football championship under 15 girls po o tamaitai la loi for sifuma le lui ma tau sanga ile talonga o le soka sa auto va atuai le la ufa ilo mai la e ina sepine siliva ya po watu tolu fo i le ata mursanga mata ina mata ngofie ya pe ona fa ilo manino le fionga i le faya o ngaulu ya le fionga ya suia pe atana pita lona fie fie tele i le fati nonga le talonga meise fina finau o nei yalo tama itai ya mua le vi inga o le tua fa afteia ya le fionga i le tama itai faya onga ya pe tana pita le fa fie fie ina o lona loto a meise le ta penanga sa malanga tuai le tato au soka ya pe ona tau vaai le kupi ya ma au nei o Tahiti Solomona Matonga lea sa fina fina wai ya lau under 15 girls ile latu talonga mua mua matonga manu maloa ile fa ile le ai se mai lo talonga lo na lua fai lava sina fa fai ngata sa no manino le fionga ile fai a onga ulu ya petana pita le fai ngata telo le latu talonga le masolomona lea na hi uai lava ile tulanga tutusa ya sa tutusa ya la tu ai ya ile la ta longa le na ma Solomona ina wa se mai la la ta longa ma Tahiti manu ma loa ilo ya Tahiti lua ile tasi lua ile tasi ya le fo ila wa fa fi fi ina ya la malanga me se fa ya ngaulu komiti fa foi ya me se ma tu o nei ya lo tama ita i Samoa yo tama fa na ulava o le tatu tunu ya ile la tu sao ma nei al final ma ia le mai se popole na ya nai alu tama ita i ya la Haiti yo la lo i force fuli ma tu sanga a o ma e ulu tau tua ma lo ya le va va ai malisa ili malo ya va va ai mai lava ili tamu fainga se tatu tunu i so o se fa anga tama maso se talunga malo final girls congratulations silver medal not bad va va ili maga ya tulanga wo o ya ili tamu fainga ale tatu under 15 girls ya pe ona fa ilo manino mai ai ya ili tulanga ya pe ona ili latu tamu fainga ili Oceania football championship lo afi lo sumale ono ila loifo or sulima tausanga le matua ya tatu se mai lea ile fala wilo ina o tatu talonga super rugby pacific ile nei fiafi le aso antae ao pe amatu ili sui fumale ola aso se fulu malefa o le aso le soni o le masalo le fatino le talonga le temin masalo po mai al temin nei a fayona na sa e sina mai mo le talonga le fifi le nei ye fai lo mai ya pe hal tulanga na il tatu talonga ile Chiefs male Highlanders le pe ona ta alo le fifi na le la ya ile tamusanga lona sfuma le fa le o tatu yai ile aso dayao ile ile aso tonai lei nei ele o le fefi nei o taiao taiao le tau te tala no ai sawi o le fitu ile fefi le fefi a taiao o le ata alo le Chiefs male Highlanders ile astonai beva tu se formule o le ata alo le Fiji and Drua male au malo celebrators mai au Italia ile 5 minute te ele afa le fa ile fefi o le astonai talonga so dwa ile astonai le valeo le ata alo le Auckland Blues Male Hurricanes a Wellington ile 5 minute te ali tu la fitu ile afiafi ile talonga so aduai last on ile valea talonga fo yo talonga le super rugby ole nei vayaso ole ata alo ile Western Force male Queensland Reds a Australia ile afali tu la hiva le afiafi o atatu talonga le na fa tulanga mai mole super rugby Pacific ile nei fo I a vayaso Vaya solona, se fuma el fa, leo un tatu anga y tuay. Ya, uno tatu, se malia, tu la valea, y le tamun sanga, NRL, National Rugby League, y tu tonu, o Australia, New Zealand. Leo wafa ilo mai, ya tatu talonga, mo, lea soa tayao, ya manga, y tu la valfa ingole, neva ya so. Ile neva ya solona sfuma dasi fanga solonga o tatu talonga ale NRL. Konula Sharks versus the Canterbury Bankstown Bulldogs. Le afia fia dayo ile valu ile afia fi. Ile talonga soai o le ata aloa ile Sydney South Roosters, Sydney South Rabbiters, male Dolphins. Ile aso dayo sfulu, nima minute te ili tula sfulu le afia fi. Ele talonga so a Dwayne o lasto na ilia aso sfuma leo no mei. Ta anwa ili West Tigers, male Manly Sea Eagles, lima ili afiafi. Se ima ili talonga lo na lua, Sydney Roosters, male Queensland. Queensland Cowboys afali tulai fitu le afiafi o le ata aloai ma Sydney Roosters I le afiafi o le astonai. Talonga e tawalunga ai talonga le astonai I le Parramatta Eels ma le Melbourne Storms au Australia o le ata alolea I le kuata le se fulu le afiafi pe avatu etu fumu le ola o le astonai le valea tatu tala noa ai. Ile talonga le aso sa be amatu se formulao su fitu le nei o me se fitu me le aso sa a ngafu nei o le ata aloa ile Gold Coast Titans versus the Newcastle Knights fai le afiafi aso sumo le fitu me ono se mai le ama le talonga o fakat talonga ma ngai ala le ala a fatino le afiafi la sa 5 minute te ai le ono le afiafi ai le ia ngai mai tau tua lo to mamalu le afiafi la sa o le ata alo ai lau New Zealand Warriors ma le Brisbane Broncos o wa talonga mata ina talonga le ia 5 minute te le ono le afiafi ia tau tua na le tapoinga alau New Zealand Warriors, Abdawas. Ile tawalunga o talunga le sa, o le ata alo le Penrith Panthers, male Dragons. Le afiafi 5 minute, o na afalo le ritu lai valu, o le a faatino ai le talunga le na. Ia mase tala longolongo a fo I pe o na fai loa manino mai le so I pe pa fa matalanga pe o na yai se fai unga ale sasunga ia Nathan Cleary Ivory Cleary ia pe o na sila fiai ia o le fionga lea ia island Ivory Cleary o le sunga le fai a onga ulu lea o le tato Ivan Cleary fai onga ulu lea le Panthers pe o na sila fia o lea o le a fa se tu angalu lo sa fa fa ya onga ulu ile unga ole ta musanga lo afelo su malfitu lo no winga ole ta usan fo ilona taunu a ilona fa I unga ole a fa se ese ai lo male sunga ya Cleary po Ivan Cleary male no fo ole fa ya onga ulu ya e pe ona ya tau ave mai ai le nei au mata ina le nei au mata utia fa ta usanga so so o siampini lava ile Tamusanga National Rugby League ya pon Tamusanga ole liki o Ole sume ya Peter Wallace setasi le ali isa filofilo lava ile faya onga por komitio faya onga le Panthers itausanga wa mavai leao le afufua ole afase etuang la afase emai iluma etaita ina pe faya onga ulu ile aule ne le Panthers ile luafe luos fumalevalu manito foi ya onai onai talafa tope tope mole fiunga ya Ivan Cleary waloa masalo sinifia dadu tunuu ya tausanga wa mavae le tele o le sao le tamali I lea fwe kalapu pe ona ia auto vaa mai ai I le luafi luusma tasi luafi luusma fa ia fa tausanga so siampini le aulen reni Neil Panthers Two Dally M Coach of the Year Award. Lua Felus Fumal Fa, o Yasa Fa Palina, o Se Faya Onga, Fa Palina, Ise Tasio Fa Ilonga, o Faya Onga, o Le Tausanga, Ile Lua Felus Fumal Fa, Male Lua Fe, Luas Fulu. Ya o Nai Tala Avena Nao Le Fiunga, Kliwi Maliteli Lava, Ya o Lana Foi, Tautua Itono, Le Kalapu, Talua Na Palimai, Ya Le Sunga, Ya Ivan Cleary, Ya? Te lo foi yele stala fa no noi naile totel le tunu o lango lango su ele au le nel pentes yo wa pe se e luma pe se e tua o lava se e mail fa ya onga ulu a ol makwa malo sia la ngai nisio vahenga pei ona sirifia di tatu utuno o tala ya o tatu ilunga peo o totonga o talonga tau ono vaa iloa e ise tasi o kulupu po fala potonga tulou ya o loo sirifia uma di tatu utuno tu langa wa ili tatu moana pasifika ya male le mautonu wai ili taimile nei pe a faa mai aina le tamu sanga o le neitu sanga po le a le isi la sanga to tele umanatu wa mutai I male moana to tele voi umanatu e yai ni vahenga te tauna lave ina pe yai nisi o fuafua e lave ina le tatu moana pasifika mai le tamu sanga le Super Rugby Pacific lo faa nga solo de teminei se tasi neu kulupu masalo le foi wailunga o penga te fai langi le foi sa faa matua tuai nisi wa tatu ta la fau mai le awaunanga lau pimen PMN News. Mfa'i loa I le nei fa'ala potipotonga watakua o le kana loa rugby. Kana loa rugby. O le kana loa rugby o se fa'ala potipotonga o nisi o sui longo longo wa po o fo'i lakapi. I tausanga wa mavai o ila to fo'i sa tui matangi olo le nisi o au mawololunga le Pasifika. Mese lawe tono New Zealand le Pasifika. New Zealand Australia. O le nei kulupu e tawa fa'i ai nisi neyo ingoa wa lausi le fia le lalolangi pe ona yele sunga ya Don Afor Ben Atinga Sam Tuitupou ia manisi fo'i o loo lango lango sua pe ona yele sunga ya Jerome Kaino to Roko Koko ia manisi lava o tamata alo longo longo ole olpeleki amese fo'i tonu ole Pasifika ma ausi talia ole manatu o sia kulupu po sia fo'i fala patipatonga o loo yai lo lato utali tonunga o loo malosi, ma mausali, nisi o fausanga faa tulanga ina o se leni totono o faa la potipotonga. E mafayai, ono lato lango lango, pe faa tawina foi, ni ale lai sene, e lavea ina mayai le tato moana Pasifika. O le ala tulituli loa le tato polkalame, po o tato tala foufoi, po o tato tustala. Ia le taunuunga o lea, faa tala tala nonga. Pei ona saunua manino ya nisi foi o le tato kana loa consortium. Ole afionga ile tama ita ipule apole pule sili. Le afionga ya Tracy Atinga ole CEO lea ole kana loa. Ma ia faa iloa ya le naunau tainga. Ma naunau tainga ya teia ina ia fatala noa le asosi lakapi uni jotono New Zealand pole New Zealand rugby ini awala e mafaya I ona lavia ina ya le moana Pasifika pei ona sirfia ya lo opom ele o povo I malae le fafunga le tatu tunu ile tulanga wa yele moana Pasifika tele lao nisi o finaunga sa ye nei tausanga wa mavai sa tau mafai mai fo I le fa'ala potupotonga la valetas inau I tausanga wa mavai talu ona amataina le tatu moana Pasifika e so lato avanoa e mwhai ona lātou si e mai e wha hulu ulu i ai li tātou Māori Pasifika PCI e le i onga tasi fo i ma le tau tonga o le laulaua fono le nāwai tau le fwoi la amoto si a au mai le teimilane taluai ona wa iai na i wha le tonu ya e le tātou Māori Pasifika ma le sa ilinga manu ya po o sa ilinga manongi foi ina ia lavea ina le tatou moana moana Pasifika o le au a Samoa tonga mane Pasifika ya ua lava avano tatala mo na yalo mtamfanau o loo tamu fai mai totonu o na iyo tatou watunu uia po Samoa matonga e finfinau a wani manuia awae tau sa ili manuia uma tangata uma ae sa ili uma mai lava ya tunu mamau ya olo yeile seleni olo yeile tamau ainga ya olo yei foi ya resources e mana o mia ya wa fo ile atina ina le talonga i tonu le tatu tru o le ala la tamu fai an tatu polkalame e tuli ma ta ina wa le ua fai lo manino e ya ilungo le tatu PMN News ya le sau nuanga fo ile fionga ile CEO po le pulisili o le fala hapo tipetonga lea o le kananoa rugby ae o tangata umaye to tonu le komiti lea o eleng kama ikak oi ngoa longo longo hai le lakpi e te tonu lava o nisila nei po o le Pasifika ya ole talo ya tau manu ye wha moe moe ngau wae e yei teimi e wha amata e fo linga wha fai ngo fie le silsila nisi ya o tulanga fo ie manao mier se leni ya amese e wha tu ole wha tu langana o a feoyo ya inga o faavai wae te tau ano yei e o maya lea pulenga ma ona faavai malitani tonunga e yei ni mea e ta oto hai ele faavaina o se faa moe moe ina ia tau manu ile la tofu i sinusila ya o vahenga lana peo na sauloa manino le fionga ele pulisili ya Tracy Atinga ule la tau tau mufai mai ina ia lavea ina pe mafai fo yona lato tau aveina ya le laisene mafai yona lavea ina ya le tato moana Pasifika ya onai vahenga na wale nofisi fia tato tunu ina ia lau silafia ya le tulanga pe ona yai ya le tato moana Pasifika o le tato se atu e faa i loa, faa la wilo fo i unga o taalunga. O le tato NPC, National Provincial Cup, pei ona fatulanga i tonu lava Samoa i lalo o le pulenga le tato Lakapi Samoa. Lango lango sua ma tuu sa o ina mai nei faa salalunga ma i unga fo i o taalunga a le FedPac Insurance NPC 2026. Tamun sanga tamaitai le soiva o me, le mai asun tenei, sa ta aluai le Anna West, ma le tuatane, ma nu malo le tuatane, sifulu, tolu sumalua, ele sumaliva ale Anna West. Ele talonga tamaitai le awa pia ma palauli sa lenga ma satu paitea, ma nu malo pia fitu sumalitolu ile lea ye palauli sa lenga ma satu paitea. Ele talonga le vao hali pata masafata manu malo safata luas fulmaliva ile lima hali pata ya ole temilale nei ilunga ole tato tautonga o au ulfatulangana lile tamusanga lea pia numero tasipea pia se atule lua safata le lona tolu etua tane lona faa ana west lona lima hali pata lona ono palauli salenga msatu paitea ili tamusanga lena atamaitai ilona tamulisanga alivaya soma mua round one tato see maile ai le tamulisanga lii sini ai sini ai lii peona yei le tamulisanga pia le Lakapi Samoa FedPac Insurance NBC ile talonga mataine leva fale alili mapalauli masatu paitea manu malo fale alili fitu sumantasi ile valu a palauli masatu paitea talonga leva fasale le anga ma ana west manu malo fasale le anga tolu sfumale lua ile sfumaliva a ana west ile talonga pia ma ana manu malo a pia lua sfumale lua ile sfumale fa ana talonga alipata ma safata manu malo alipata sefulu malevalu ile sefulu male fa asafata ya tau tonga wa yei ya tato pool A male pool B ile fatu langana o ai ili teimine pool A numero tasi falea lili se atu numar lua fasalianga, numar tolua ana west, numar fa balauli msatu paitea, numar lima itu otane. Ile pool B, numar tasia ya pia, se atu tulanga lua leipata, tulanga tolu safata, tulanga fawa ana, ya male tulanga lima ole au siumo. Ya ole fa tulangana na talonga le sini ai pe ona ye le nava yaso tato se atu ile under 19 lii ya pe ona yai ya ile na fo iva yaso palauli msa tu pai tea manu malo la talonga mfale alili tolsu maleono le los malima ile talonga fasali le anga ma ana west tolsu matasi fasali le anga suma tolwa ana west ile talonga mataina pia ma ana under 19 alii manu maloa ya pia suma lfitu suma leono wa ana ile talonga alipata masafata under 19 lava alii tulanga tutusa le tais full malua o le talonga le tamusanga mua mua ya mtaotonga na watato talonga le NBC lakapisa mua competition pei ona yei foi ile vayaso vayaso ntenei ile vayaso la le nei talonga vayaso lona lua aso sifuma leo no me olona winga o lasto na ile bama tu sifuma leo la o talonga hia wafata otomai ale tato senior A talonga mo mua ituo tane mapalauli masatu paitea malai fatino ai Don Bosco ile talonga lona lua afaltasi ile awauli fasale le anga mfale alili fatino fo ile malai Don Bosco ile talonga lona tolu lua ile awauli taalo isa musu fion ole awa apia mali pata lua fo ile awauli ole afatino le malai le kolisi apala lawa ole taalo isi umu maana ya o tatu talonga na ne o failo mai sini ai manino ya malme fo fatino ya tatu talonga ile aso ta ona i nei mol sit fier tatu o tuno ile tamul sanga atama itai o au nei ole ata alo le astonai itu atane versus balauli masatu paitea malai fo it bosco ile tayao lavalea ole ata alo ya ana west masafata au atama itai fatino malai al kolisio palawa talonga muli muli de mai ta yo apia mali pata ole ata alo isa musu yalena mon silfia malu tatu tunu wa ote lo manino ma o tali tonu le lei of ole la vai te ala lei shila a ole fainga ringe yo la telefoni io ile tam fainga fo ile le sa ili ya talonga ta to isa mo ya pe ona yai foi ya wai e tamu faya ina yon tato silafia mea o tutupu itono on tato tunu o yungana o totonga o talonga peo na hile na efefi to'o sports ya mani tato maafutanga na ivae ole efefi awolo fatuai ile aweva eva mala mafuta le ivaenga ole po malo ole onsai malo fo ile tautua ila tou olo fenga ima ngalwenga tato besele mula ufenga ngalwenga yoi o te loa ole na lamae titau mafau fau ya pei ya alvidi ma pei alvidi ma ile fef le hai che au ki fa vai vai fa malos si mai yo fa mel pese na tunia vai lua a ka ko le fef nge ole a ato ya so we are tunia vai lua a ato mo le ofinga lenga le nei fo i vai ngole a fiaf

Patalo fatu mana ngang fa lalu pa yol tatu tu um fai fai mau mai tatu fa sa lalu ngan nia fiafi olea ua tu lu as fu mafitu minute on tale ole tu la as fu tasi ole as to fi nei la su mal fa me lu a fe lu as fu leono a malo atu so fu man via vi ia le tu e no nang relei mo fu la nota tu te mafuta i fu nia fiafi se pa ia se tu la ole tae o mo bua le fa mai atu le unanga ri tlinga ya tu tu monino a kapetu la bepe ia fa pe fu ia fiafi sa tuje tuai le sumu fa tonu se yuri sa via le futon pesta ia ni fu itura ia le fu amata tatu maftanga se ia pa ia le itura e rua i le asfraili ta ia o mo bua ia umna weiru mna tatu amata ile ita to programme to fare u liu nef yes to fare u liu ya na wa tu semta u pumen ta to programme ya mai fo isi programme se fo inisi ya ni la tumta u fia fa tra noa ya e fia di u liu ya to fare ta to du ya ma na ya lo fa so mai ya pa mai ta mai e wa fo ile fa fo anga ta tu ya mi mai fo ta tu mi ma sani o va sala o li mo tasi ya mai so fina ngalo ya la semta u puti fina ngalo ta to fa tra noa ina il ne fiafi.

0: Zulu. Ya, fatalo fatu tu la au. Oi, karo fai. Te saro mai, mole.
1: Ma se fotai.
0: Ya, so fo manu ya uso.
1: Okay, mo va.
0: Ya?
1: O va aka ko mka mulei.
0: Ya, I yo le uta to tal doi. Fa fa malanga inga fo ilva o poru sa va ibu tu ila. Na samo. Ah.
1: Oh. O le ara kausanga le ke manga kua wa. O va ai sa ile kemi nga ile fikse fulu.
0: Mm.
1: O va tu la yo peti du. Ah, pikiri.
0: Ele mo ma la kwa ma.
1: Oh.
0: E.
1: O su di moni o le tiko le Malcolm.
0: Oh.
1: O le peki du le ngoko.
0: Oh. Nga le nga maka u ma le su di mogi u fa lo ngo yo ke le i. Ke i ai.
1: Ya mo. O le nga maka u ma nga wolofa.
0: Mm, ma.
1: A suri moni nga le va o ke le fongi o va ye lu o le tiko ma le Malcolm o va a vo le le ti karatas e vengi.
0: Oh, ke ira. Oh.
1: Oh, aya o kama iwa ala ya tu la e mat pichi du. O le va a de pu e mai de. E u supo ma ya i poru.
0: Ba sa u sa va i poru.
1: Sa u i poru sa va.
0: O sa la ku poru sa. Mm. Ah.
1: Ser ka usanga de de fiku se fulu fiku fa.
0: O vai ke binga na wa maka ngai ki o ngai ki ke va ke binga wa ra ke ngufu sa va. Ya.
1: Sa u fa ngolo ngai ko sibi.
0: Oh, okay.
1: Kala I de fa le mai.
0: Mm.
1: Usa le va ar nga fo ide de e da ikiki le va a yo le ama sa ngir me kama nga fo isaida o la hangin makang e pi ka alo ye
0: e sa o
1: le usa le lo longa ma usa la ba e a fo isi kama le nga kama se va ko e
0: sa o
1: o le sa la ba lu nga le nga i pi ki du ya a sa fo ye va ng u le ma ko le nga ngo ko le le kai mi kongo le ista le nga ru ku i fo ile le i sale longa era ku i polo e ya o le fi fo le u ki nga ku nga na ko le kamo na ko i nga ma di wa o ba ya ku a ho le le u ku mu le va ala a ora ki da e ye de ben kom le mu mu ni ba ya a o so ma le va a le i o mi nga sa u le va a makalo sa u le va nga le ben kom piki u ma ka ka ya ya ba kuima me maka ai ele me ngai ko yumu ho esu e kumu o dengi umu o ai ele o sei da ke lo e re e maka ukir si ka ma de anga o kamanga
0: sa o
1: e mi nga i oi a man ku e o me de wa e ke de vo ele le nga ma i vacha ka ka
0: sa o
1: e wa makangi do e man ku e sa fa fa i so fa sa nga ma e de fa bingi ngo fo a vo i
0: sa o nga
1: o lunga ni me ye de afi ba ai
0: su er me ngo fo ka ka yo
1: ai pu su er me ngo fo ai o kama la ye ko kong ya o ka la pa si si e ba ye ku le o la ke mo la o pa su wa ha lo lo ba fo de le wa o de ba ngo ya sa u lo le sei da fo la o pa si si kama la ye fo le ki pa si si ka mi bi lo ah ka mi lo ka le si ko ku mo le si ko ke ba yo e ma di fo de le le ya de onga e ko kongi me maka
0: e sa o
1: a de fa ko e wa e kama e ima de me nga ya ru ba kongi ni maka wo le uri a
0: e
1: o du mo fa de kongi ni o de mko a
0: e ma wo ya ma yo a e sa
1: o de
0: mm
1: e o ma yo pur a ba nga e de a e si di ma de kula e ke ki e ki e ki e ki
0: e
1: ke ni nga e de e de o la fo nga ya ru wa e o nga kongi ni pa ba ku de a e na ma o ke de me fo ni de ya na ma ngom yo por so a ya a si e kom ya ida de ba ya u ma sang ya ya kan ka fi o ba a me se de u ni ya sei pa ku fo ina nga du e se de ba ma ma sa de longa a du ku lo de da u ka ma fo de de sei da ya ku lo de fo u a e ngom fo ko fo de ya kap ken se don ha foi la ko o we fa sa ba kon ya ro ko ya
0: cup king ya
1: el cup king ya faide ai lo ba
0: ngai ya o ma saida nga foi ke bi ya o saida ko
1: bi ya
0: pok ma sang ya
1: o le me sa o ai o le ba ai ya foi o ka ma nga ya ro ro e ba ku ya o sa u ka ma nga e ba ha
0: ke o cup king ya
1: o ke bi
0: e
1: e ko ke le
0: sa o
1: e ka mo ma ko u sa ya ye or kan kasali longa sa ya ya ya va o polo e da kama ye nga ko ida fai na ruenga ya nga fai fai fe o va
0: e sa o
1: e u ka beken ai ai dingi training fo nga fo so da ko le o sikiru kiro a
0: sa o so
1: e de ka u fai nga me a ya ai pior me nga mo le e ma di o ke sa u i ni u si da e se taxi sa mo i i sa va i
0: e
1: il fiku fa
0: eh
1: o ke sa o de se taxi nga o ka mo ki abu fo ya le fa sanga ai mi se da ka vali o ku i sa de longa yo ku si
0: eh
1: ya mala lo i fa nga ma i o piki apo a vo le fa sanga i mo fo nga o so nga e kasi ya sa wa pa si mai o ya sa u de i de po eh e ku sa si ya sa u po i po Se la kuro de pasi i fa de lima na adu ya o mal pasi se por ka de i vale. La kuro de pasi. E sa u ke minga por se furu. Ai ka uma i sa long por fa.
0: E sa.
1: Ya ki o mai da un kwa malo va kwa.
0: Mafia fier pe furu.
1: E kwa. E kwa o mai ku o mai
0: folding a.
1: Sa su ya e su e de de de ka vale de awa de ya no. E ma kwa de ngo awara nga ki au ki de vai va nga po de de ka o de alon maki
0: ta maki va
1: de yeng
0: yeng fale e
1: ke sa ora e fa li ma sa o i lo i i kanga o de de sa u e o mo kwa po ni sa i fa pe ni mo di fo na ai me ke mi si lo pa si i i i o de sa u i fi sa u po lu de e de sa u lo
0: sa u
1: a ela ku yponu e mangko e kasiar pasi na ebu ya e nga oka nga kawu isa i nga ira ku oba ai
0: i sa o
1: ya o lesa i nga isa kawu o kusa oka nga kanga nga ira ku piki afu ya a e de moskara ke wala ki ya nga e ebu ida
0: i
1: a e de ngi mi ka vale ke de nga kai mi isa wa ya karak ngai o kai koru kai fa che si ai
0: benga roi ke le ka vare so ba i ka vare upo
1: ya o de benga e o man ko ke mi na sai ma ba opo opo
0: le ba
1: ba le le
0: oi e fer wa i fa ba nga a
1: nga nga a vo o ma ko nga nga so ai du ngol ba nga ko i fo la no o pe ta bu ka na pa si si
0: Oi, oh, shoot.
1: Ai kalan pasi sale o deba
0: o deba. Oh, shoot. Aku mau fili vale le papa.
1: Pe sa me na wo sa pe ka lo ipa pa.
0: E.
1: Te mongo vo yo deba afa mai e de o deba afo de le fa fa if. Fa ngai fa ko anga para. E. Kes ko mis. Ya na ba ku o fa ye fa ngai pa pa.
0: E. Sa ori.
1: E e e ya o mauka.
0: E umbia foi nga isi sao singa kan kai ja boy.
1: Ia.
0: Ia va. Ba
1: umbi, ai pe yo se sa mo mo mo nga ke de mor fa fa do ia ia.
0: I. E wo foi fa pe ka ai yo de ngor va al pa pa. Ai de ko ke long yo de sua fori or kui.
1: Dai. E ye de uso sai pure a ngai vai dima. E na ade.
0: Oh.
1: Ia. O de songa pa pa. A vorba nga pa pa unenga korko inga vode de nga wala korke nge fusira fusira pa tama
0: i
1: ya o kulore a kule ba fa kule a
0: i
1: ya kala i fusira pa kalole fusira pa ole i ko nga ba a bala o mali ke tama
0: so ba kulo i ya ba kulo i
1: fusira ba fa ko i ya pa mai fo kala i fusira ale kusa o ina de na ba woide ier ke fo fo ika ko du pe fo fo le le a
0: e
1: Tenga fa ilka na disko inga. E o ngi mea ngā fongo ho ele le roku e. I kara ngoa, a o aku ngai o le i sewa i oru frape kure roku inga ngā. O le halwa ni nau tō o mai e. Fa kui a ngā urofa mai o, kere ngese. Fa kui, o lame kere o kere ngese, mai e whalong fo e. Ta, ta, ta, e whapi ngai. Mai a ngā le ngā muka fa mai o, o le halwa rka ma te te te.

0: si c'est le pouvoir. Et là, je ne dis à tes jours, courant. Le roi fuma, le cangue, le maman, il me dit, le roi fuma, le roi fuma, le roi fuma,
1: Ya, el Ubia, el Colosio, ese era el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia, el Ubia
0: o va a estar feo en la batería pues con el cielo yo es como pico si ya la yo me sé que me fongo que me la ya ya solo
1: sao
0: la yo yo voy en así si yo voy a marcar mayo para que si yo o se veía yo no yo iba a la uma y yo pues también me esa voy a me que si le fongo ya con el carro o meu moa vai lá e faz ele pá e eu pá o meu pá pega
1: foi ele pá com o eco com uma aí
0: é foi moa o meu mega e o meu pá os dois põem a minha e o caro o viu a vai me falar ele fomos lá falar ele fomos e mas e mangura e o mangura e a mangura e a maior mas com algo sai ngai fanga mano. É essa o meu pão. É essa a praia a meio o meu filho pão essa praia sabe macu. É o que eu mais gosto é ir lua por ele é tão bom e caro na dia o que
1: é o meu ngang ah.
0: Eu é vai me fazer pão sai caiu vai o pior foi a cagou lá vai ir ah e aí ele para
1: Okay, yeah. Okay, yeah. Mm. After. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Baru longa sah moy pul, eu kuira.
1: Ii,
0: kafau ngah pun kari kah segar benga.
1: Ii,
0: pasau guru.
1: Ii,
0: mengasar maru pun kari tiu, ngah maru lu, ngah kuira lah kota I feminista. Eu balas saya lale leba akhirnya ngah sah moy bangun akhirnya, oyo kuira.
1: Ii,
0: eu balas ngah kuira mai ya malay MV sah moy. Ya, masih mewarah ya kaku ya. Aku dah kembali lepas cai ya kaku ya. Yang kau masih aku kira kafah aku lagi sah. Ibu baru.
1: I.
0: Apa yang apa yang kami? Ya, apa yang mana? Orang melayu kau bayar lah mewah buat orang beri dia saja. Apa sih lah bangga makulia lagi pak ibu payu pun masih. Maya seorang makul payu ah. Ya, papa.
1: Belum papa.
0: Makulia lah siapa kasih ibu baru. Ya fusi fengal ini ibu payu. Ya, ada fusi lah, ya mama lah ngah fusi lah. Emang kuat lah, baik pokok lah. Mau kuat dia lah usai lah. Wah, kiri dia buka payah lah, bayi kuih lah, kena payah lah. Ya, maka dia lah, kagung guru kah kuih rumah ni. Alah, ini merah ke apa. Umar lah, kapa mulai main lah. Kosih pun kali ya. Yang kau payah lah, ya. Eh, oh, puwe, ya. Bapak dia lah, besi mama lah. Eh, gua meh dia ni.
1: Eh,
0: dia cuba meh dia. Ya, fusi boleh lepa.
1: Ya, lu esok lu payah lu.
0: Aku esok meh, aku esok ni mah lu. Yang si meh dia, boleh kau gua kufa amal payah lu.
1: Eh,
0: mang kasih boleh kau gua payah lu, pesia payah lu. Yang awal ni kau baku awal, ini dah kau kufa ni, kau sini kau baru lepas dia ni masih meh kufa.
1: Aku awal lu yang kau laku lagi kau.
0: Eh, aku lah. O pai orang cakap kayu baru kupa
1: macam ni. Hahaha.
0: Ya, dia lah. Ada yang usir. Eh, ngan lain.
1: Ii.
0: Yo, mian aku kupu, ngan aku kayu berkilu. Ia macam saya malah bangga masa ingat aku ikut lah dengan oleh cuita.
1: Cuita.
0: Bangga dia ngan aru dengan barang ngan aru hari lo, yo macam ni, yo popel mo. Oh, dia faham. Ya sama, wajib. Baik, boleh lima lima ya ngah. Ngok boleh faham, ada juga faham.
1: Lima lima.
0: Ya.
1: Oh.
0: Ya mau.
1: Okay.
0: Ya lima lima. Ngok boleh faham. Ya orang apa sih wajib. Busuk dia pakai emasiki ya.
1: Oh.
0: Ya. Bawa mai, aku sebab mai ngaji fikir dengan pelik. Mereka sama, ya kakak. Oh, sabo. Ya, walau dia lupa, dia walau dia lupa. Lalu pun dia.
1: Kakua ngai kene ia inga se se sa ila ngai ola kusa a de pinga os kafungi de ia ngap.
0: Ya, fulal.
1: Ya, le le po la va ang il le ngar ngap.
0: Yo, au va ngai ga vai kai mi ya. Ngai rang se va pe ya lo ngam yo me le linza va pa ke le linza.
1: E.
0: Yo ga va, yo ga va fa ya la umai ye ngani.
1: E. Pois ku ngare fi kar ngom fu ya ali fi ro ya lo se va ang kar maka maka rang mi sa fa.
0: Eu
1: vou pedir.
0: Eu vou pedir.
1: Eu fico muito com você. Ah, ela é camaiga e ela é o que eu quero. Eu quero o limo de bocau, né? Fica com o homem.
0: Ya, Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Iya ping ro ngangu kiki.
2: Ai I balai ho ro sapari. Aso ko ke fa de le kire gila. O.
1: Ke ka uang I oi ka sa hong.
2: Ini ka sa hong kiki. Ya o ko ka I ol bra sapari o ka balai ho ro sabaka.
1: Oh. Sama ka fi.
2: Ah?
1: Sama ka ko sama ka.
2: Ya kai ni pakai ni puasa mak. Ya akhir ini aku sapari.
1: First time. Oh aku siapa yang masih orang. Oh siapa yang orang cang wang ay ay ay bayi ya ngabung ya kong. Ah. Iyo. Iya sama kalang ay kong famau mak.
2: Oh siapa yang orang. Iya siapa yang orang. Wa esa feo ya que cuino al sur bombi male o maka pero no que haga maga buscar esa o que cuina y en vale tic y en vale o va un maga o calac o va ya va y de aquí va o tic el tic que lu male o le o gopo le coge y yo apo firme la en gopo juan a la o le le por ahí. Ya luego oh quiere bai vas a gole que va vas a
1: after I OPV
2: ya one day
1: Paolo au dang
3: ya ya voy ole o wa fu ya esa ka wa y fue de sai palun
1: para uri ah y sa
3: él va o pa que le
1: oh
3: pi o wafunga o mea ia sa faia o mea kampangi e sa ifa nga malo ma awala
1: ngai kampangi palangi a
3: ya lwa kwala o lwa ala ia a fapia o popo makoko o leia
1: e
3: so i o ia wala ia kwala va ale o ngese au mai ei o fapia nga poifo nga malo ma i sa ide wafu I palau
1: e
3: a ore mangua ngai ide au uro ama ade au pakele ngai ei
1: nesa
3: ka uro tema kusua.
1: Oh.
3: Awa ngai de va, bodi de ore fa de fonga fa de ngomba, ngai ye ngai ye au. Ye rakana.
1: Oh, okay.
3: Ai pe ya la ise fa le olo pa ke de I pa la u dis ke ni pe ya, sa ye de fa le mo.
1: Oh.
3: Ai e pe ore me na le na ina a o fa sire ba de wa fu sa de longa. Ye mango wa fu ya de asa. Pe ore wafu dei o mea dei o ya sau. Ye o mea fou. Fou ni de kai tire. De ir malai va de de mane. Mar kai bior poke lakke. De idi fo de menga ye. Pe ore winga o mea nga fo de o pe o wafu nga o mea kompangi. Fo de sa fai a mola ko.
1: Sa.
3: Non kwa lai ya onga onge ya o kere iroa. Pe o kokong ya. Ay o kokong ya wafu wa o.
1: Emko ya kong yof.
3: Ko ya ini kai mi ava ko aso ka al me ngale sa fai ya. Wa pe o sa o kampangi ya ngi ngao ku.
1: Ngel
3: so mi no e veni ma.
1: Sa ila ko faro ro sa I foi mara ko wafu e ave ila ko ro a.
3: E dai ni fale ngi ai nga kai kokas. O kampangi ya ya sa o ku fo de leo sa ba. Fai ia fora o loa, ia mafua o kasi ei mea dea e wala koe fwere o le vaa.
1: Sa kongi fwere a kounua ari io e vaa I fora o loa ingu ua?
3: Ai, ko kere kanka woi nga o iei. Kero woi mea nga ua sa fai masu e o loa.
1: Ei.
3: Ea fai nga la poide le isifaka o loa nga e wakulu ia afa pesu e wakulu leo pilika kifa kuku iluma. E fai kaula mea nga e kusa nga mea nga I luma wale a okua e dei mese me oie. A la fai kau po ide a kusa la fai kau po I mea nga su enga le oroa. Ai umangi e de e se mea o.
1: Sa o.
3: Pio le mea oi sa fai a so ie I mei o le fua popo makoko. E nga e la kua e aru fua I e aru malisi ki lunga e aru wakua a o sui.
1: Oh.
3: E la kukesi mai. E mea po inga sa fai a so ie o. Ni ulah bapa dia orang kau.
1: Ia
3: kau kampung ia ya sapi o kampung ikan be ya saya ya sungai. Isal lau solo vaku ya e or kini ba fala o mo ni sai la kini fala la ku i yo pie ka milo ku
1: e sa on
3: ku ku
1: nga
3: sa ke de ye ye nga ye ka ku nga ru nga ko nga wa a ru e a ru po a ko a ru kini
1: e
3: i de ku fa nga fala o ye a de o pe o ku o so ku de nga o me de ta ka o me de pa e lo vo de de
1: Oh,
3: men I se fa nga nga ko yeso. Oh. E fa nga fa ir kai vai. Kama. Ya, ene o. Asa o le siva nga sa ir o siva ma kere sa ir yeso le auli. O le va le le poli li. O le va nga le san ko so i si dan si kai de. Fo de le ma va ku ya i pe a va ku ma tu ma to fu. Kalau bangga ada yang faid kalau faid, semua kan gini wabah. Biar umpu faid boleh le, orang yang faid umpu nga.
1: Kira itu sih. Umpu abe orang boleh le, orang ada le, orang sah fakung kong wabah kiki le, buaya ini malu waf.
3: Oh. Ia mungkin ada faid kosong, bangga saya soi. Kosong ada kulula, kosong kulula. Ia ngapa kulai aku ya ya. Kui faid ya loh. Bangkua foi wa songa. Ide iye se mala va de le foi de le o mai mo ka ide. Ide va ai o mai i fiki o mai de ngi usira e ka i kodu ka i faso o mai. Ide ngi va a foi nga ku sa ese de de ben o foi ka ka. Wa wa ala ko va o va o fa i nga o ko. Ai o mau mai de
1: ma va. E bom passi so ka ka. E o mai.
3: E o mai la o ngo foi lu ngoi me ho. E o mai male arunga. Ah. Bem ama mas fala o mais lo fiki o é de fazer ausa aí o de fazer ausa amo e ela faz aí mas ela com a cara e o kidan inicia
1: e
3: mas ela
1: se não pai
3: e a o de ongo se furou a ngaide de ongo para mango fore o de fico lua era ngapa o de por encia Dengan sahaja dia ulo sahaja kui tak, ane yang nampak ufo dia dek kurs flu ngoi kan kaya ngai
1: ini. Ane ulo fix flu.
3: Fix flu a ufo ngalor ngan fadma, ya fadma fix flu. Kangai lai review kau le ngumer se flu ur kai ni ngah. Emang kau dengi fadma dia ufo ya.
1: Sao, ngalor aku pasi siang ah, kau review sing ulo ah.
3: Lemi sesi, ngalor kai ni payah kaya ngah mau awo. Sa orang kena ya emang gua boleh deh o, lambang ini. Mungkin kaya opo ang kubur mana?
1: Sauf.
3: Kaya opo.
1: Mungkin masang ya rumah paru.
3: Orang melaya u overload deh pak.
1: Oh, kira.
3: Sangat luar deh, luar deh. Kau ini dia ulur deh pak. Mungkin pak ulur ini makafang. Kafe saya ini orang umum ah. Memelaya. Mangku ori mea ori leka aku ori la ori mea ori le ade. Dia ngalai ngapa ori? Ia apa ade? Arka opo.
1: Paka malala le kaping.
3: Ia mangku ori koi ngam mea ori le fay masang iya. Pigi ngam fay aku le over deuka. I mea mangku ngaka omai i kukuila omai ide ingai. Wah le on fapi ngam ori le usanga.
1: Ii,
3: makau oso ikukuila, wadiau saul pene, makau mai. Kusala demiang ada yang ia aku poilon mian, adva anga ia foi ngak pak uluma, ah, foi dari edf p, dia work well, potensia, asal fix full. Dia masih singaola.
1: Tertai.
3: Ah, boleh dek, boleh raka. Usul ko KS luar.
1: Ii, di foi mesti minta tu mafung fuma.
3: Ya.
1: Faf tadi dia baru sah. Tadi dah faf.
3: Nampak kalau.
1: Ya.
3: Cepat.
1: Hello. Pak Zua.
4: Ya,
0: Yeah, I will be here over there. But I will keep you whatever. Yeah, Papa, what will you see? Eh, so
1: one.
0: Yeah, what will you see? You have a coy by the beer. Yeah, Emma, and the Umia. As I will have to come off your cute girl.
1: Eh,
0: I'm going to go to the house. Ya, oro fae ma o o ko wai. Ya, e ka ura ga mai la o I ba pe. O mi pu e ke ga de I le ma la ka ko I te so. Ah, ka ko le mai te li ga o le ga ga sa o. Ya, ora sa o ka ma. E ora ko I mo pia ka ni ko pia pia. Yo e fae ka ko ro la ki e bo ka ko ko.
1: Ah, ho.
0: Ke mo o ya? Ya, ora si ala fa so la pure ho el ko I ga. O pai, eu vou era qual hoje?
1: Ei, ei.
0: Ah, cara, ainda não vou pôr.
1: Ah,
0: ele ia, olha, com a camarada, com o cujo, eu sou que com o Rolim, com o Rolim. Era o Cecílio, olha, eu vou com isso, tava, tava, tava, tava, tava, eu vou com o povo, eu queria que com a camarada, já cacou, não cacou.
1: I'm going to go to the house.
0: Yeah,

0: Salamat.
1: Y poco.
0: Salamat.
1: Ole wo ka lele e ko fa.
0: Mm.
1: Ka vika o lua samu mamoe.
0: Mm.
1: Pala pal moe vale o ka vika.
0: Mm.
1: Ya o li moe le shpo. Mamoe ka vika ma lua ma samu. Mamoe ya. Ele e laku moe. Kasi mo soy po mo soy il mea kas olo li po ron kut paka ako mo yung ala uri at si di kabi aunque er kamole o mo ese sa may sam le mo yung la po o failo mo failo sa may luo le ale failo le bobo man lao ay akasa abita. Oi, sa orang hal ini ngom, olin, sa oi pikir, kele ko ingam mo, mo sa vali, mo ngopo, mo ni mo ikolo,

0: Ya, Leo ato mai numero uma o leiva.
1: Oi? Ya fa koi oi.
0: Ya batu lo reven nau.
2: Ousa mai. Vamos voir.
3: Oi.
2: Ya va fora mata dele roi.
3: Ya.
2: Se se uma lua, se uma cor lua.
3: Yeah. Yeah, I'm going to go to the house. Ya mai si me ia kua woi bakua kua da kuu. Ya ere vape e o ka kua ngai maro woi ya me ia ka bakua e o ka kua ka bakua e kampagira kua ya.
4: Hmm.
3: Ya o te le maho ho pa.
4: Hmm.
3: Ka usa o bai ia me ia rae ka ui ka woi si usi upipi.
4: Hmm.
3: Kua pa kua moa.
4: Hmm.
3: Ya o mea ngai o mea kampagira o ka kua ia ia ka ia ia maro. Orka al maro e faia ia mai ko be a le a nga ore mai ia
4: aftai a bebi
5: e ga ba ga ia ba ga ia le e fa pega o so ba
4: kere mo afrika ko nga
5: e de ia ia na la fa ko nga a fa ia o lo la wala kala ka la mo ia ka ki te mo
4: Ya, papé, ya está ahí el bufón. Ella la mojó. Sawa. Ya pe, el Lope va a ver cómo
3: me voy a hacer con Conga. Ya, pa, yo
4: fui con Conga, soy yo, pa. Pa, Conga, rumba, vivo, mare, cusi, mare, mare. Conga, Conga, Conga, Conga, Conga,
3: Aku
4: efah ini kalau kau ngah orang kapur luar lu fikir kau sangka luar fikir luar kasih luar lima kau sangka luar lima kau sangka memasing. Alirah imau wah, sebenarnya kau mang ya fikir kau ngure. Walang alirah imau wah. Kiri. Kiri
3: ameja. Lai kakang umah amak amaya ruangan lau sau lagi eu mai leu leu. Pengamin
4: aja, boleh mesti kami orang. Bukan mereka orang aja. Ada orang bukan kongu pengamin, lewu lokal ini, lewu famau ni, sukar fungus kamarin.
3: Oh,
4: si kamarin lewu famau yang sukar fungus langsung ke engi, profesor engi.
3: Ya kasih fuga, ini mau kira, boleh kerakkan, fuga nggak uang. Oh, fuga macam orang kata, kau fuga pet curi pele.
4: Eh, sama si orang fuga curi.
3: Ora ayo fasio kaka kaka fai ai lise chiuri fam chiu a ki fam ngal ko rima ya
4: ah
3: ko yo pe chiuri da me ra po
4: le ko ale u fama u yere ye kesi nga a lo kesi pun boa bo mole pe
3: ya o pe ye mai kesi nga le kesi nga le o yo ri si ka male o le mo fa pe nga ku fa male e mo ole ba a pe mai nga o nga ole lo A melhor decisão eu, por aí eu sou mais curto, ah, aí eu fui a camarada, olha, decisão eu corro, iluma, aí eu paro e falo lá veio, por aí decisão eu, aí eu acordo decisão eu, aí não ocupo, sorry,
4: por cala na informação, por cala no Facebook,
3: aí veio cala, aí cala informação. Mui mau ngah leu leu ngah leu leu ngah.
4: So pe orang ngah aku faham mau ye le, faham education. Oi faham ingat kan?
3: Ya po kaki ya po ya.
4: I po kaki ya.
3: Ya ngah bayar apa pun pun ya, bukan sih bukan kan?
4: Oi orang ngah ingat ngah leu.
3: Ya pe ya, um bayar ngah.
4: Oi. Yang ngah bol education ngah, orang si education ni mau boleh ni mau apa?
3: Ya
4: ngah,
3: kalau
4: ingat
3: ngah, kalau ngah lepas kuliah leu ngah oi. Ese oi ya si.
4: Eu aí.
6: Eu.
3: Oi.
4: Você será o colega mais caro de Sirion Psu?
3: Ah.
0: Vai por calhar lá, você.
4: Eu. Era o Sucas. E
0: a Faftai. Esse de Coaculum.
4: Será
0: mais. Oi le auso la capis coqui lang ngalu ngali kae loa le ko le le le aus coqui lang
3: hasty
0: ole van o lo ke si na firma sua o le reverending o mi na koi
3: ya
4: aro aro ka di funga hist
0: emo
4: wa o Kevin nang fur pe Kevin hist
0: Scott.
4: Yeah, my Scottish.
0: Ya le si la pesit.
2: Iya, saya urus hil.
0: Oh, ini ngol fa, ini mana lato pesitasi. Ngol love hurts.
2: Love hurts.
0: Love more, I little lung.
2: Love hurts. Oh, yeah, no, love hurts.
0: I feel for you, my yay.
2: She did my yay. My phone, no. I love a pese, fa, ini. Anali, especially your love hurts.
0: Back to the future.
3: Henry. Yeah, ma Henson.
2: Steve Henson.
3: Yeah, ma Kagaumanga.
0: Yeah, no,
3: I'm not going to be able to do it. Abe kongu ya si kikiri ya po me fa yeko ya ya lu wai wa se se se kala ol pepero wai ol pepero
4: ya Paul me ele ele ko e ngang fin I me yon ka ko ngai ka ko fu ka ko ko na a a pe ole u miare ka pu ri mo se ka ya un sa ipe a a un sa ipe il wol de vere le ayu se ka ri ba me la ka ko ko fu ya ko fu ya ko na me ole fa ko ko ngai ai Paul me ole ya Paul ka si ngala vi ole afia nga fu de lo ol fa le hanga ka ka ilu mo Facebook ko ka ka a kau fale ang irung afa pia kau fei kaka kau fi meliori kau fale ang ay mingi mingi sing alo fui e yakia
3: na amay fau ko ing ay er maro ya puli ku wai ya la ko ay kia de fu ngare ku me kongu ngare paro ngon ele ku ku pia ay mang ay meli wau ya meli ya la bu ko ya bu ko ingwa ya la nga fuara mo fai el poi mo mo ko yo pa ki ka ke flo si ka le flo ah ya wa ya nga fai la nga poko la mega ya pa pe ki ko pi ya mo ya e fia ale mo ga a fo pa ro ka ka ali ai
4: usara ba ngi usara ba ngi ke ku la fo nga le wo le fu la wo wo o in fu la ku I a lo ma I fu la wo le wo wo hoi Ai kusara o me linga nga sa fa ya so e pui pui ya
3: ya take your medicine immediately
4: Paulare wala nga le fa ru fo ya si fo ko nga ya o fa nga ki nga ah fe ki nga ku ya me nga e wo o de nga ki nga fo I e o mo nga ru nga kanga ka ma ku ra ho pe nga fo I kusara fo ko nga linga ya mai ya sa urora ma le si sai ya pila wo ko lu luang ia ile le ma ngai ole fuku nga le ma ngai ale fuku ku
6: so lo lo mo ku la fu nga ta fu ye ku bet e ngai de dei wo se fe ai ngai ia e kai ni ni o wa nga va pe ka nga le nga va pe ngai nga ngai ala sa la
4: ku ko
6: dong mo ko ko e te umma
4: e
3: ba
4: ngai ku ja ngai ba ngai ku me la ku so ma ngai ba ngai ngi pui pui ai ku nga me le fe ah
3: ah we
4: la ngau be ngai ku pui fe nga maro pe o vanu atu mo sia ku ia ke lo ya ku ke le mo wai os ka ri fo le mo wai ngau le sia fa I pure ko ka si ya lu lo fa le ko li si mal ali si ba ngai ya mo pa u is pal mia ah ba sa la ngai ba ngai la ku la fo ngai pui pui ku nga me
6: ku la fo Mm. Ah, my okay the lemma or the could act.
4: Mm.
6: And look what kill you then near lang of them could act for the middle of the poco near talking about.
4: Say, you can't we have five kai for you, so you four or see come out. I could say, it came in a walk along Makoi Kura in Bangiska for ye. Ya
3: falo
4: falo falo ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue ngue me ya fui a me ole pola le un kafai a lo ka pola le un kakao kuja la nga ya ke ura e ma nga ya kula le van fa fai le ke mi wa la ki nga nga fai inga le van fa fai ala e fa roa lo a fa pe a si fa ma vai me ai ya se bela nga le ke fa fai fu inga ko inga ye ole loko ma a wa e loa inga arka kala e fa ma ko ku avu ko fai
3: e wish ko va o ma ko ke lo ka u expire e ye ke yo a chamu pa la expire i se o lo
4: Ya ko o Joe Biden fakfas kusara ya Amerika ya Joe Biden la nga umbal le ya Joe mo Joe Biden e o boy ke bi yo Trump bomba ku vo Trump vo vo ya la ya ta fia
3: ka wa to no me ya
5: ala ko ko foya o va ku vele ore mo mo ya va go ai i ko ko o le pal ben ni la vo ka ko ka fo yo wa A bush yellow light in the way, or the shoe yellow for your shoe yellow of hell, or Luffy Luffy. But the shoe yellow for your, or even my boa, Cassi, then you need a power. So you're Luana, I said, look, you kill a pack of woman, you come on, so let's
4: go
5: about Buffalo, the Rakaso.
4: Bye.
5: A bush yellow, the shoe yellow, the little what I want. That I
4: don't finger. That I don't finger. Step down par bia ku runga le ding
5: le ala go foya
4: oi ala ya
5: bon be hole le ta ka fo yu mo ba go ku o ka ku ga ba go ta ka ke
4: ala ye bo ala ye bo mo rai le u pa le u bis ka
5: ya ya le fa ku ta mi ni fa to ro ka bo du ba wa ka ba ro ka ka go le be pa ko
4: oi ka
5: ba ka ma ya
4: And the experience. Kusai kau kira kalau ngori kunga orang kalai, orang faham ngai kau kalai miskam. Ah, epi orang si kure kau leku ngai deh kau kira kalau ngai, unga ah, kurang afu ngai kembali afu orang. Orang fahfu ya fui deh baik.
0: Baik,
4: usia baik. Si mengi marusi anga. Tahun baik, tahun baik kamu.
0: Matau utau le tua. O ia na te pasoina. Matau pumole.
4: Ele...
0: Mea uma.
4: Ele... Ele... Ele karfea ngai fu iaari. Le kua kasi lwe fe au. E feira nga kua ngabe. Lea ngai ka ua ia le... Le NCC. Le mafuka ngabe fe au. Wai... Kele ia fingaro kufa kasi. Ai aru ngaka kua kasi. E faia yung yung mga
5: aga e pa siya u parbe ka ka ko na e le suyo pa lang tak na e suyo pa lang tak pero pa siya u ho
7: alo suyo ang yun yung ama ane ang mufay na lepa uma
4: siya
7: kumay lang kumay mangwo
4: Eh, kakak ni ulang langgar aku ni. Aku faham ulang kau ini.
0: Oh,
4: ya, ya.
7: Oleh, eh, ini baik kan, baik kan ni fakwa. Sawal ini kau sama, dia kau mengakua.
4: Eh,
7: sawal kalau mai, lo tekan ni, fengah maro tekan ni, saya ini tengah kau kau untuk si aku tengah kau permikopis. Eh, mau, ini saya tahu, mau lunga langgar kopi. Ini ikari sini kopi. Ini yang langgar manga oya, saya makai kai langgar kopi. Ini manga orang tak kaya dua hingga dulu. Ini manga oya de ikai kai pasti. Ini manga orangnya de dua ya, dua langgar dua langgar.
4: William Wilberforce.
2: Ah, le om yo me kula masini le ni mo. Ole le ibo bo tsa
3: difisi
2: ya. Ah, mabsua.
3: Pe ya ta. Pila malfua. Mo buya. Eh. Jorma,
7: Ya,
3: apa aku fusi kau bakaku itu tak aku kau.
2: Cano.
3: Ya, ya. Nah, ya, kau bakaku tua, tua. Kau bayar, kau juga ya. Ya, luar luar bakaku ya. Oleh ya, ya, kula kau bel. Kasi ya, kula kau. Why? Okay, I'm a little sure of it. Now, what? I can't pull up for boy. Now, I feel a fear of laying little, but pull up for boy. Yeah, boy. So, you pull up for while never laying it. There were my cow, she'll feel a little boy, look for a fire. Ele le bala bala boca. Ioi. Eu ando com fale dia. Eu ando com fale dia. Lá da da caucala e cula fogo. Aí. Aí ele oi lo fa o galo cula fogo. Lá da que chori e cula fogo.
2: Chori lá e tu.
3: Vou lhe bater pelo.
2: Tem olha. Tem olha. Tem
3: Ale da foi da Galicia da Volvo que é lui. Co gol pale vegele. E vele da sai fa vai da sai ye. E foi le da sai pula da gova. O so di corta.
7: Con coi.
3: Con coi va. O vai go da sai ya li. Ah. Ai fa ca oi fua la au fa sai. Ale da foi ca ki goi. Ele aí daquele aí.
2: Coi cauquinho.
3: E ele fala, viu? E a lá, cara, gosta da van. Mas olha ele, gol, cara. Capua lá.
2: Coi cauquinho, olha.
3: Ah, coi cauquinho, olha. Mas ele aí, ele sai de aí, ó. Eu fui lá e levali o Leo Cucau. E a casa chegava o Botelho. E ela estava com o gato e a Leana.
2: Ah,
3: Le ai. Le ai o meu povo da minha ubaila da le falo com aku. Olha faço ali a bonito. Leo le ba da ia ta com ka. Ta uale.
2: Le le gusta ranga le. Le ko faro ko re esa o ngombe i ku na ku el parmia i ale ala. Ah lo quiero man ku pe ngai sim me fa pena.
3: Yo o alga. Ah o le ba ta ko le tido.
2: Venga Paul Bele ngo uro. Nga fa kong el parmi auri parmi nga la miska ia nga su e nga fa ye le private investigator a ha ia le kanga ka le ya le fa ise ti su su nga e winga di mari a le va pe wa me ku wa i mai ah eres ke mi nga miska ia is su su
3: pa
2: o le
3: bu le ga le da ya
8: avaya ia lio vale si leo leo ya te faya wa pa ko ko le ape
9: ukeli fa longo ra ku e suma
8: pa ni a le be bo bo ga te sai yo le fai ga pa lo ka la chiga le ga ka ki go lo la u lio o ya il fai pule le a wa sa lo via por tala la o por tala com siga go fa longo com siga le il fai pule le u sa lo via ah
9: Maka urari mo fai pule
8: Ya da la da ba kwa ino ba ta ule ha ta vale la ya ta vale le le ta vale le al fai pule le le da mo kwa ki go la u
9: Ah ole meu que foi ore menent li poki mo mu ale ole ola msu ele ven chuka ka ngol ven ai alu uma lua feru a kasi lua feru lua a kwasa lua feru a koru sa go ole ole ven al len kus la no mai lua
10: e ngo ka ka ngo
9: tsi e
10: ape
9: e e fo pe gu mo le e e
10: wo pe le e
9: Ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore,
10: ore,
8: ore,
10: ore, ore,
9: ore,
10: ore,
9: ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore, ore,
10: Ela
9: foi por que tinha uma qual e vai cá com também. Aí cacau pega com o cacau foi cacau com a pele aí, ah.
10: Não,
11: não cacau com mais que tinha
9: uma que tinha também. Aí. Olha
11: aí. Lá foi. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ko kiriere ngō palmia, ia ma peonga tau maramba, ko kasi rua kōru, pasante ko pāu, ngau kiria uma, ngā sē māmaron ko skamo sēmlai, kena mewea hera, ko e kōre kōre, a ko kiria ese rei ngō palmia, reo ko e leo la vela vea, a la la ua.
9: Ko e kasi rade rei ngō e unga la vela vea, o kākō, I unga la vela vea, kōra ngi ofeka komo ni mausi, o pepelo.
11: Ah,
9: ¿cómo me hago un mal
11: fascismo?
9: Ah, escúchame, olvide. ¿Cómo se fija? ¿Cómo no poco de coquilla?
8: ¿Qué era? Olha mesa ao lava. Tu ilunga
11: família.
9: Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu
11: fiz.
9: Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Olha
11: o que Sola kunlo ina mi.
9: Ona na le ubi sola le ufi kausa, wo lima kausa.
11: Lima kausa na ye ya. Ya au ga pare, el sugar pare mia. Ina mia. Ya, vale, no igual foga pa misunga. Ele ele u mo lima wo le le.
9: Olmea, ara ki fa koi. Kusa u handu le u kai bi ga kai in ga upu ya. Ala ka u fa ya ka ya mai ya iruma. Aya ngwa pe wa un ko kalngo me ngisi ba puye yu. E ba la vela e fa fa ba e o mai e o a fa pe le sa ngwa foye ba psuang ya runga la. Ko le fa u mangam ka ale ala ngala ngama ya ngama ya. Ale ngwa wa ba ngwa ka wila nga o e ko ra ngala. Ale le yu ya bi. Ale ya fa fa si be ya ngama idu ngama idu. Lo wi ngara I ka ka ka ya ka ku. Wa ka wi ngka ko ka ba mai. Se ya u ka ko e Wei boi kau kai mi, ah.
10: Wala ngang ala kakala kata sena. E wala uri la wa runga lu wa kau de o wala ko kiki ya kiki ipo nga ya petani kumpani
9: siya wali. Ay fai ya laka laka pa loka. Nga kala pa loka wala ngang bai runga. Nga kala ngang bai runga. Nga
8: kala bai runga.
9: E ovora wa e ovora I kupere a sfulmidio nga nga vako ngusila. La wa e fabricaria se fai pa ro kava kwa kwa vakuila ia.
11: Ora u mon ku abre ku pa sa fakai.
9: Yeah, well, let's have one more.
8: Vega le ha dado la mano a Leo, fue con la jugada. Va a caer por el lado. Pula que le va a culeo Leo la. Cusa a Leo y Leo su su. A mi copela la cuque. Agua le pasó su fue y si Leo Leo. Leo Leo a buscar y ama. Saiga. Yo va que no Leo Leo que sino. Pero la cosa su es muy buen cau.
9: Allá me voy a ir Leo Leo. Es si ya con mal malama o O kanga kai en Google Facebook ngai o ngai deu leu ang Facebook su enga e po poco ku ai kai en Google Facebook e si dia kurka ko kako kari ko i kaka kai fai mai ni poki Google Facebook ngai lo kako kari ko i poki deu leu ya mai
12: Oi no mafu ele o puma. Primeiro ele dava muri bau. Foi a ler a promoção, ele dava muri bau.
9: Anga va pega mawol lei sing yo le ben nem sa su emele ro fi mo fam kalam.
12: Ya, a va la
9: bau. Or bela nga ya la inga nga sa. Awa e le lope o va como se la u ya ben fa pega. Kusel mela nga fa inka. O va le ele lo po fi con wala le ben. Ah.
12: Kusel su e ko le wa yin si le ben.
8: Porque no como si yo gano hoy. O basta de que ahí también me cara con papá se pille. Si llegué como yo una capa. O sea, luego vaca y la cascada la da. Y está la calle luego volví. La cuya cuya calle. Vale, vamos a sacar buey. Y para caugada y me dejó. Boleh lo kalau boleh lo
9: kalangan kira si kau mikir umur ini
8: kalangan kira macam macam beli ni dua macam macam apa boleh dua apa dua pun
9: kalau ini beli apa pengangku
8: ya
9: kalau ini beli apa pengangku
8: siapa pilih leh kalau kira
9: orang kalangan apa ini ngalak tu kaya
8: ya
9: Kalau kau
8: Lembu kau tak kibo bayar. Ale, walau abel aku boleh bau kau tak kibo.
12: Kamu ngah puru pun mai mereka ingat soli. Lembu saya jauh pergi kara balai arah.
8: Sini aku pokok kau yang luka.

0: No. To roll.
1: Whatever.
2: Whatever. Shallow ever.
1: What's that?
0: Shallow ever.
2: Rapture.
0: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Maria to the whole that to YouTube be me. Mm.
0: Oh,
2: Rebecca. Sarah, Sarah.
0: Sarah Momoa Lua Rebecca.
2: Yeah, yeah. Sarah Momoa Lua Rebecca. Yeah, and Alo Uma.
3: Yeah, Alo Uma.
0: Yeah, yeah.
2: Uma and Alo Uma.
0: You have said, boy, they are madame.
2: Hmm. But Elisa Pekka.
3: It
2: is my work of Sidasa,
3: huh?
2: I'm out of Sidasa.
3: I'm going to go to the house.
4: I was a poor supporter of the car.
2: Ah,
4: Malau, Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya
2: Vai, vai, não.
4: Tele umi nga valu aku ira angu ava aku iko iku aku pe
2: fari ko
4: ya ya popo filpai oi popo ki oi
2: ma I pe va pig popo la mi mo pul na la ko yo a le ya le mo ki ngora le ko ya
4: ve si fa kai la vai la ko fa fa ku I le wa o ku pa wa ngal me ho fi ai lo ko la ko
2: u sa ma ngi ya vo la ka I ngi fi po ko san le e se I ka ngo ngala uri I ai be por ki Awala ngai o ba ke ka ya umor ka kar ngor ka kar ngor umor vai
4: vai
2: su umor ka ko
4: Decía
2: poco tan y
0: no molfa más
2: sin onga, o sea, el paino al vaisú. Pa, a un vaisú. Y a Averor, fala y mamá, muy mal, dice, agua es cau, más fara, güey, vaisú.
0: Mata,
4: y a la vaisú. Ya,
0: cánimo, mola, suave.
3: Agua, poco, poco, poco, poco,
0: poco, poco, poco, poco, poco,
4: poco, poco, poco,
2: Wang alo anga om di kuavi aka ya si faso suka bo pi ya mi si lewan mata foro mo.
0: Fa kwa umang ka jam le vai su o mi. O fi ka ora ku jono ha pa yan ko vai su. La ba ku au ya sabi.
2: Ya si sa mo mi.
0: E le yo sabi. E avo. Ai ba lo e boa belo.
2: E
0: ai lo e boa au belo ona le yoba.
2: Seuri anga le, ori anga le fu ya e ngasi oi I pa au.
0: Ale mi. Ori ai bu e vir ba.
2: Ah, o bibi.
0: Oi,
2: ori anga lai ngase I ousa voi.
0: Ase ba lo lo.
2: Ye I lai ngase pau.
0: Ngase pau. Oi o koe ase I ngoru unga, oi o koe fai ngoi ngai I pau. Le ai, ere o ka?
2: Ere o ma.
0: Ari ia mo, la lo alo.
2: O le fai?
0: Le lumpu. Le ai.
2: O le fai?
0: Yeah.
2: Go fight. Take go
0: fight in the I lo e bawa velo. I lo e bawa awon velo.
2: Ole ngalo.
0: Le ai.
2: Ye le amon na
0: le pite ise. Velo mai.
5: Yo, vero mai ya lo vi, ma, Ela bak.
2: Ore ya.
5: Ore yo lo ha.
2: Sa ala ya yo lo.
5: Bom tobo. Oi ya ke kien ti. Solo nga or kai foi or kai sue. Kai kukui. Pa mayuka. Ei la leau. E ei mo le ya bolo lo le. Ei ya le ole. Le ya le malau di pa kene.
2: Al malie ho.
5: O ira mele sha sha wa is malie. Foi le le sa yuka.
2: Ah.
5: A beta ila ro lo. E ka mai malie e ke le velo ai.
2: Eh.
5: Mai ma wela velo wa al mo kwa ku le ugo malie.
2: Eh.
5: E mai la ka o le au. Eh. Ale aura. Es fai que ai lo de boa au velo. Ai lo de boa velo.
2: Tenga fuera en arlo sol.
5: E ala ga lo le au. La cucu ya que ver.
2: Mm.
5: Usa ngai ka ka mala ma. Elo au au kudu.
2: Mm.
5: O ma o mala ko kolo ro ma ko kolo ke pepe.
2: Mm.
5: Wa ku to ya la wo. Wa ka ule do aku kwa ko ho il malo shirle. Al shur kai.
2: Mm.
5: Ala na mak kala ko ma ma le di de ma ko e. Ah wala wala la ka ma ka fa ka mo ke fe.
2: Mm.
5: O ke ia o ile ku ya ma. O ke ia te po o ke la ka ka ko a ko le di de a re la sa ko yo le ka muri.
2: Mm.
5: O ke ia wa ya ku. O ma ye ka o le la ku ke a pa shi le ya ko le ka o lunga ka o mo.
2: Mm.
5: O to u ala e mercado, o malo wa mga. E que den ben o vise ai.
2: Eh.
5: O se ser ben o velo ai. O velo le kuyama.
2: Mm.
5: Ah. Sa gawa o le velo a ko mga le ia.
2: Eh.
5: O peor que le ole ya kon que le ia.
2: Mm.
5: O velo. No? A va en mega velo a que lo haga la vea le ofre. Aga ofre le o falo ko county si lo kingo hole.
2: Mm.
5: Salara lo mo mori la no.
2: Wow.
5: Alu wa ku afa la mo mori.
2: Mori pensi.
5: Ya ba o. Mori pensi.
2: Mm.
5: Afa lo mori pensi ko ko lu mo ka mo.
2: Mm.
5: Alu wa ku ale le ya fa sa sa ko lo mo ngala le. Le ki ngola. O ka ke le ya.
2: Mm.
5: Alu wa ku lo fa la mo pensi e le mo mori pensi. Mo ko me le ya wa o sho. Ale o sho sho ga du ba ko fo be ko.
2: Mm.
5: Menga fa kike ya ikaka ka ai lo de bo au velo. Ya la kala u baga ko se shel ben u velo. Velo lo iku yama.
2: Mm.
5: Esa ka wa ngole velo. Ya u maga wale.
2: Ku shel me ka ngo fa i pe ai de yanga ka ngo ka ngo e kuri e shel ya re ila lo ka ile va.
5: Ora le yanga lo ka
0: ile.
2: Ole aku sa ulapa le aku le aku le aku sa menga linka ole aku sa wa e sa ula fila lo va sa u sa u so so ofa kasi mai malva ye
5: va
2: pia e bela galu ka ponu ore o ya le ale ale ale sa arif ko ir ole funga pe ole laia pe ke le ke
5: yo kamaga
2: ko ko wa makang pe ko ile ulu ile pe maforo le mwa ol kama ko ngwaranga ali e ki fa sanga sa o imo fang a lu a so fo dare yele nga longa sa usa o ai lu a ko sa a lokura e fale ko sa usa o ai ngwe ko lo veye ai fa penga fo ir al push
5: a ma dire am ka leng bao
2: mm
5: ko fa ku le ride Kalau mak oye lembau, kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
2: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
5: kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau Aka aku ada farmai, farmai, farmai. Olah umai. Asyik aku.
2: I.
5: Asyik, asyik ok.
2: Aka aku yoki. Aku fui ka. Ah.
5: Aka aku fui ok. Aku fui aku loyer di kumbat. Aku kan kumbat. Ah. Kei rō rā rō. Siri a pē aku wai. Wā ule koe umi wē loko soi hua.
1: Hello, hello,
2: hello. Ori, ori, yang ngalu ngalu apa ngah sorry pak. Ayah apa ngah foi dale iya dale pusi so. Yo semua iya lo ale molo lo ngku iya ele pe ale molo lo ngku. Por isso. Ayah mola lo mak iya ori yang ngah aku.
1: Kata gay ubi ubu.
3: Tapi mangkuan makan sama kiki macam kamera lagi kiki mana ngawo di sini sibuk. Aini kau kau dia ni. Aluan makan sama kiki. Ya itu saya ngah.
2: Semua lipik sini kau faham.
3: Yang aluan makan sama kiki dengan dia. Kiki ni tu saya makan dia angin mai dengan dia dengan dia. Kiki sih ada kami. Bila makan kiki rokok mai dengan. Oleh bawa oleh pau pau dah di kau itu selang ini. Eko kau ni kan malu doa lah doa itu. Mana kengnya lah yang kau itu mah. Sebab sangat sangat ikai dia ikai dia.
2: Iya.
3: Oh kamu iya bukan bukan itu pun. Amnya dia ikai dia dia pun ada lah. Ia tak pau magun lah.
2: Ngalo ala ngai kai ba pen ka minu miro soraya ko ko e
3: ni ya la e ni na ma ku ki lo pa ko mo ko e ti no le ke ma kan ni wen le ki ki ya ko wen le
2: ma mo lan ko
3: ma ko wa ma ya la
2: e li mo ko wi ma sa ka un ko fa ngo ye sa ka mo lo sorry ma lo se fa ko ma ko ye se fa ma ko me ai ba ai
3: Ayo
2: mengadu dengan
3: Filipina kau yang
2: tidak siap. Okey. Ii, orang berapa pengai? Saya kau kau ini si wah oi mahu ai le lembungan ai ngakai ur bungkung off. Ii le lembungan ai lumba ur sami lumba le dalwalu. Ii ngah fausia, ya. Kerana orang bangingi lewa fausia malam kafang malai lepkang aluhos, few orang hari ini kongil lah kiri le jadi mesti bangingi mawam. Kalau macam kalau kerana orang bangingi lah macam, komun mualar kau ingat apa yang disyari ingat aku poralem, kalau few if aku bangingi army, langgak kira ifa anguya fausia. Ifa anguya fausia ngan ifa sangat mui ada mawam. Kalau papa, kalau ia fokus.
5: El bau apa? Bau apa? El bau apa? Lalu aku jadi. El bau yang kau bawa ni lor. Oi oi, jaga korup badi gipu lor kau lor kau luar lor lagi. Ya. Beli apa ni lor le? Mau beli apa ni le? Mau le lagi. Beli apa? Oh, mampu juga, memang faham. Lepas file file baik kai boleh le le aku royek ya ya ya ya ya ya tu. Dia dia ya ya fikir fikir tau fik. Ah, apa ye or emos mo sabari. Makku faham aku ini, baik belum makku ini faham mana. Langkah ye le file bangar kengyo singa. Kau se makulal malu sih makagi poki bunga per ekai loal lama. Jadi lo boleh lama ngalir kalau emak pusu. Lo boleh lama ngalir lama kengi ngosin.
2: Alah, awal nak kengi ngosin.
5: Ia nak faham orang orang ngalir kengi orang lama sih. Aw lak dia ke lama boleh. Aw kiki lo kuloi kai. Kengi wah makagi kau leh lo se ber. Aw mu malu lama. Enggak kiri ngah seh kagak. Oh, foi kakai mati kilo kau lagi bukan la mal ikai. Ayo kue olaya luar fikir tu dia lah. Ini kawoye. Ya oleh lelaki ya, oleh loko itu foi mal. Ayo kau kena kuli la mal kau kena biar. Dan aku faham pe abu abu kau kau kena foi lelak kau nong luar la lang. Mau pe aku kuat.
2: Sama ilar ini mereka lah mampu.
5: Oh iya lah.
2: Kau yo amo.
5: Yeah.
2: I'm going to go to the house. Oh, you don't leave.
5: My boy, you got to go to the house. You got
2: to
5: go to the house. You got to go to the house. You got to go to the
3: house.
2: Maria.
5: I'm going to go to the house.
2: Lei langai e fai ngai fai ngolo aro fai le ile mo ngi sami a kwa kwa ai ma kuala fa ko ai velu e mi la a fa pe le mango ko le la ah kuja a fa pe o pe la un ok ai fa pe mo ko lo ni velu ma la ko ka o pe ale muri ke di bo ala ko ma le ke fi wala ke mauru e ke fi wala ke mauru la lo la ia e Abole o kasinga fainga faire le yelon mari. Moro ku e ke kuru mor va ke kilo kilo me la ka un leve. Ye moro uro mari.
5: Ah. Ala gara ba o ba ko ile kala wa ko yo le alo alo e de ka yo ta bon e de mo ga e mi mo ga
2: ku sala e velo e mi si ala e ku par pala la e ku le a mo me o ngi
5: era
2: ah e por papa
5: por ala ku lo sa wole ka maka lo a ku papa
2: ko a pi o le ngi ya ya maka o ngai ka o le
5: awala wa e lu au ka o maka bi ba
2: ah
5: Lima, mo fayuma kala la uliza.
2: Ah,
5: kasi ala kau kaolo.
2: Kau kaolo la ya. Kasi lima.
5: Dengan ring pai go kau kaolo. Kaolo lo, kaolo lo le ya le, ali ali ala lo. Orke kaolo la, elua kau, elua baka pa, eh mo no, awoy, olabi. Ali si dua lagi.
2: Lagi
5: lagi. Lagi lagi. Or, kanga mwala ke kaya ke yavo ke la ulo ga di ka makai de kangu mal makai ya pala la pakang maka bala
2: fataro tes bala yo
6: yo
2: emu maro wa su mu vira la maku wa wa ma avo
6: ko so so wa so le
2: oi karo fai ya kusara uru mo pivi ya la u fio ka ka ya la mo mo fio afa fa uru pa lu mo
6: ki po so se mo wa so le wa
2: pero so la mapsu
6: oi la yo
2: sai fa ngo ka ya so ya ha sai fa ngo ka ya so ya
6: oi quiero tori
2: te quiero ir
6: o quiero ka ni ya o ya so ya sorry yo ba ko sabe que de quería o algo
2: Está por era vamos. Oh, hoy un hoy era esa fa ngo ko mul mure el son loy ya. Ya se loy ya
6: como
2: ay. Como iba.
6: Hoy
2: era ka ko ira ngale ka ko ira ngamo.
6: Tamai. Tamai
7: Emo. Ya. Ya. Ana kamala nga mau ma awala ka langa awale
3: le unga wala kala mai roa kumuro ao
6: ya nga ara ne mai ka ba ku de ka mo
3: wala kala nga le ma ame sen la fu la wi ya mai ku
6: ro o ke ro yo ka ba le ne na ka ki pe sia le u ro ka ba ya ya ya
3: ya ki pe sen me lo lo
2: mai mauri le u ro
3: mau le u ro ni
6: I got quite a way.
2: Ya la ngala e o fashi le vanga e fio mengi ni e e wa ke sa ngi le wa ke mi o le vanga le ke ko ke la wa ngi fa le pe nga I o ya ma ko
6: ya ta o o so wa ya wi ngi o le ko I
2: ore ya la mak fa ko ba ko le lupo ma le kambanga lupo ka e amore kama al baku vai va sembra ngarul kol baku
6: mmm
2: o kama mai va kala ka se ta bom ai I fole ko e tal
6: pol
2: Yeah, so yeah, yeah, alo. Zero po yanga kuroa, yanga ngapo uwa yaka miki asola.
6: Iwa, ii.
2: Wai, ukaure po uwa ka miki asongi, wa ufai kui pipu yu ka.
6: Iwa.
2: Aola, so sole. Iwa.
7: Ole, momoe la la oa.
2: Ka miki aure leia le po uwa o vae kuroure, ah, fafonga le mu. Ah, Inga vai kai mo.
6: Que eu vou fazer.
2: The bang, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
6: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
6: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah,
6: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Pango pango boia.
2: Ya la mama kai nga mo mo sea mo fango funga mo.
6: Le fa le ya wa se ho se nga so ya ba ku. Ya pa wa ho wo so funga yo a.
2: Mm.
6: Pero poco de poco mo nga me ni sa mo. Yo wa ku Le voy a hacer algo. Wai papa mafia ah lane wale no fai gol
2: wai papa mafia
6: wai papa mafia muya muero lane wale no
2: Mau kong wale o pivi kali rof shi. Mau fo vai papa mafi.
6: O fia foi bele koi ngai ru.
2: E iso kali mara fong.
7: Le ai se iso ele koi mai uem.
2: O vai papa le kua i fe ele pa.
7: Ola lo papa e ki sa voi.
2: Ha?
7: Ola lo papa e le vai papa.
2: Ah, le vai papa. Vai papa mo si si kau funga papa. Vamos lá.
8: Vai papa e oi bui fo ua.
2: Ave me ia fia.
8: E aí o bobo é já.
2: E aí vamos calar.
8: Ya, onde ela sai por o papo lá maro, aí já.
2: E.
8: Evo.
6: Sim.
8: William.
2: E aí? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Antoni? Avitoni? Avitoni? Avitoni?
5: Aí, eu lavo.
2: Eu salava, não lavo.
5: Oi? Aí, ganha esse cheiro para aquele. E camarada o William White.
2: E
5: o William White com a bomba.
8: Eu tava lá e.
5: O William White com a bomba. Eu falei, eu falo o nome.
2: Se a William Mure, ele fez com eu, eu sou muito young.
8: Eu
2: tava
8: aqui, foi assim, foi. Tamo. O William. Olha o sopingão.
2: É, mas vamos falar melhor story, agora. Oi, sou um dia. Oi, sou um dia pouco.
6: Oi,
2: sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi, sou um dia pouco. Oi,
6: Eu
2: não sei se você quer papa ou a pia. Eu não sei se você quer uma fuga.
6: Eu vou ir a Rua e vai marcar o meu vale. Com o saco fora.
2: Ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngusungale ngafemba ngus

0: A fai ai o se tūlanga i te tau ona fai se filifilinga o le ana faa mua mua le nofo whearofani o tangata uma i te tono le atunuu na ilo o tupe maua pisi nisi. Umatua le mawhai taulia le langolango le atunuu i se talusanga tūsia Momentum na ia faa saoina le aula kapia le Moana Pasifika le silia ma le tonu wafe tangata o saini. Le tuvai mai ile vai tau fa ai upo le season o le Super Rugby Pacific o lo fsilingi a pea pe fa amata e lava lango lango le tunuu a wase luma na imanuia o le aung. O lo iele fa amoe moe le fa alaptonga ale kanaloa mai Hawaii e au fiai manisi o le All Blacks muamua wanato wofo inatu le sfulu lima milione taalai toi fa atuwele moana Pasifika. Na fa ania le pulisili o le kanaloa ya Tracy Atinga wa yei talu noanga le lei male lakapia New Zealand pe ita ele ifei loa ilava male asosi ale Pasifika Medical Association lo o umi aina le laisene o le Moana Pasifika ile taiminei. Na fa alia le vaenga le Greens Party lo latu titia ele faa saino tupulanga talabou male faa ngaino upenga ta faa ilangi ona e talitonu e maua lava e faa nau au wala e unua tuai ele internet. Olo o ngālulu e whaatati nei le National Malelei Papati se lango lango le whaasāwina o whānau ila loi forisfulo ono tausanga le mātutua. Ma wo whautu e ina fōisitu e suenga whaapitoa e ta ita ia ele minister o a onga. Wa mai tauwina ele nei mta upu le autasi ele Greens ma le act ili te eno le nei sāpo le ban. Na sāu no le co-leader ele Greens ya Claude Swarbrick ele ma whai lava on tu nei ele mālosi of so ta inga tau interneti I nei ona pō. Ua tua ia le taita o le leipa ya Chris Hepkins le pale mia leo na lango lango ino manatu faasangi tangata malanga mai fafo. Ise talo noanga male au tustala ina umaila na laungo le ayo au kilani po the State of Auckland speech ili aso nafi na sauno ai Hepkins hefa apea olo o talia le pale mia ni manatu sise winga fe malanga inga. Ai olo o tau sisi pia Christopher Langston ole mataa upu le neyo se mataa upu faapolo kiki. Ma ole a iyo faa mua mua pere nofo fealo fani o tangata. Na faa mamafo a Hepkins, o tangata mai fafo, o lo au maia le telo manuia mo New Zealand. Ma ele te tau na faa ima faa lewe lave, ili te mao a inga o pisi nisi. Ole a faa alu ele maa lone sifunu lima tesi male lima bilione taalai tutono ole faa tau sanga, e faa atu waisi au au nanga faa apitua le atunu o mole tau singa o faa nau, o lo fea ngai mama iti inga male mafai anto e faa maa loloina. Faa ilo le ministeri sa ifo maa loloina, ole nei vai ngā tupe le afso sani, ili faa atu ino sa vai ngā faa apitua ili motu ima atu ma le motu isaute o New Zealand. Ile taiminei, ena le tootati ilifo mai faapitoa, olo tutongina ele Health New Zealand, ilifo le mai ole Starship. Na faalie Simeon Brown lo na faate ia, ina waave ma minister ma ilo ai, ele aise au au nanga faapea mo faana ule atunuu. Wale tala faaiu, eo ina la ititi la ufae tangata Pasifika ile vaenga tu la fono wa New Zealand, ai uwa yeise tasi olo ia talavo ulo utamafaye suia le neitu ulanga. Waaloa ia Isabella Yeremia I whaelonga mō lo ia o lo ngā rurue te tono whalaptonga na ia mawale whaelonga o le au lo ia sili o le tausanga N-House Legal Association Awards pa apea male lo ia fau o sili lo ntomain. O lo ngā lua I le New Zealand Media and Entertainment I le News Talk ZB pa le New Zealand Herald. Pa mai Isabella o le nei whaelonga e le ngata na o ia ase mta ati atawa mo tangata Pasifika I mta upu tautu la fono. Ta mo talafofa ai unalva yaso I mamauni au taulia na utapua inga I inga pula I Maria Makelita tuu soifua.
1: Pacific people together.